0: Uganda baagala wamba n'ezannyo ku Sande n'ekumi n'omukaaga mu budde buno bw'omwaka A. Tugenda kwebuulira n'evanjiri yaffe okuva mu Matayo 1:13 2:1 3.
1: Abawuliriza baffe abalungi aba leediyo yaffe enganzi Radio Sapiensia 94.4 mbalamusaako. Nze Sister Maria Sarah Namala, Director w'ekitongole ekya Child Welfare and Adoption Society, nga tuzze olwaleero okubajjukiza ku Charity Walk yaffe eneebeerayo nga 25 ogw'omusanvu 2026 ku lw'omukaaga, olw'okudduukirira abaana baffe ab'omu nsambya Babies Home. Kati mbatuusaako amasomo ag'olunaku luno, olunaku lw'omukama olw'ekumi n'omukaaga mu bw'omwaka A. Essomo erisooka. Bye tusoma mu kitabo ky'amagezi. Okujjako gwe, tewali Katonda mulala assa mwoyo ku bintu byonna. Gwe weetaaga okulaga nga bw'olamu. Gwe weetaaga okulaga nga bw'olamula, tewaba kusaliriza. Amaanyi go gwe musingi gw'obwenkanya. Era olw'okubanga gwe Mukama wa byonna, kyova bonna obakwata n'ekisa. Olaga amaanyi go ng'osanze atakkiriza nga gwe Kabaka wa byonna. N'oswaza n'abo ababa bamanyi obuyinza bwo, naye ne bawaganyala. Amaanyi go ogafuga, kyova ogenda empola mu kulamula. Otufuga ng'otukwata mpola nnyo, kuba bw'oyagala tewaba kikulema. Mu kukola bw'otyo wayigiriza abantu bo, ng'omuntu ow'empisa ennungi alagirwa okuba n'ekisa ku bantu banne. Era wawa abaana bo okusuubirira ddala, ng'oli abadde asobezza omulekera ebbanga ery'okwenenya.

zai mutum na ba turinsa radio sapiensa amanja gani zai samari ya heri nazi okuva mu nsambya the big storm cya European Defence Society essomo ery'okubiri yemwoyo yennyini asabira ng'asinda yasoma mu bbaluwa pala omutume gye yawandiikira ab'e Roma ab'oluganda yemwoyo era atuyamba mu bunafu bwaffe ansi simanyi kyakusaba nga bwe tuteekwa yemwoyo yennyini asabira ng'asinda ebitanyumizika awo oli awenja emitima ategeera bulungi mwoyo kyeyeegomba anti ng'abatuukirivu abasabira nga Katonda bw'ayagala.

0: Nato waliwo n'okwekuza okulabika mu bulamu bwaffe. Ebiseera bingi tusobola okusonyiwa, naye ate waliwo akasigalayo n'ogamba oyo, oyo omu. Ebiseera bingi tuba n'okukkiriza n'olw'embeera bwetuleetera okubuusabuusa. Abooluganda Omukama buli lunaku ayongera okugenda nga atemera ettaka, ng'asiga ensigo, nga atufukirira, nga atuzaamu amaanyi, ng'atuwa obulamu obuggya mu nsi muno. Naye ate n'omulabe tatudde, ayongera okugenda ng'asiga ensigo ey'obukyayi eyiza okwonoona ensigo eri emeruka. Kwe kugamba nti ekimu ku biyinza okutaataaganya ensigo okukula obulungi ye zizaniya. Zizaniya akulira wamu n'engano, ate ng'obuzibu yeefaananyiriza engano. Awo nno n'azibuwala okuwulibwa, nga kyetaaga enneema ey'enjawulo okwawula zizaniya n'engano. Eri mu bulamu bwaffe ogenda okulaba akasiga akagenda kakula ne tukajyamu mpola mpola, kagenda kasensera ensigo ennungi omukuma gy'asigamu ffe, tugenda nga tukajyamu tuleme kutuwa ku lunaku luli olw'oluvannyuma nga zizaniya abuutikidde obulamu bwaffe obukristu era obutuukirivu. Twesabire nno abooluganda sande eno, Omukama atuwa amaanyi n'enneema. Amaanyi ago yatuwa mu kubatizibwa ne mufuna konfirimansiyo, gatuyambe okulwana olutalo luno, olutalo lugenda mu maaso buli lunaku. Kubanga nga weŋŋambye, mu nsi ate n'emitima gyaffe waliwo ensiitaano, waliwo olutalo wakati w'ekibi n'ekirungi. Mu kusalawo kwaffe mirundi mingi tugenda n'ekikyamu, naye nga ate Omukama atuwadde amaanyi n'obuyinza okugenda n'ekituufu. Naye ebyo n'ebikola mu bulamu bwaffe nga bikontana n'ebyo ebituufu ebiri mu bulamu bwaffe, Omukama atuwa amaanyi okubirwanyisa olunaku lukye. Naffe tugambe nga Pawulo bwe yagamba nti, abooluganda olutalo kati nduwangudde, embiro nzimaliriza, sigazza kimu engule. Omukama gy'alimpa si nze zekka, naye n'abo bali nga nze. Omukama abeere nammwe.
1: Nekyayi ensikangiveeko ate kiki?
2: Katonda namukola ki?
1: Ebizibu ebitava wange omukazi okubala ennamuwasa tetutegeeragana, abaana tebampulira, kyokka ewa Matiya bo bali bulungi, abaana balina emirimu, toliwulirayo luyombo, bonna basse kimu era bategeeragana, naye ffe twali aki?
3: Tambula ne Yesu mukubonya balungi.
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensemble.

0: Aboluganda tukunganye mulinya lya patri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
1: Amina.
0: Nema y'omukama Yesu Kristo okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ebya mwoyo mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Tukubye omwaliro guno ku Sande n'ey'16 mu budde obw'omwaka omwaka A. Twagala n'okwebaza omukama olwa byonna byatuyisizzaamu, bye tumanyi ne bye tutamanyi olw'obw'omuntu bwaffe. Era nga tuyita mu kitambiro kino ekya misa, tumusitulira amaloboozi gaffe nga bwe batulambise ku ebyo bye twanjudde ne bitusigadde mu mitima, nga tumusaba oyo w'ekisa asinga nga bwe tuwulidde mu luyimba olw'amatandika, abigololereko omukono gwe, tuwulire eddembe mu mitima ate n'obuwanguzi mu byonna bye tutuusaako engalo. Tuli bantu boonoonyi ate gunsinze aliwo bitono. Awono twetondera omukama olw'ebyo bitagenze bulungi mu bulamu bwaffe. Gwamma omutima ogwemenye etaleme kugusaasira na kukkiriza kusinda kwaffe okw'amakya g'olwaleero. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu,
2: nammwe baganda bange
0: nti nyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mbutakola. Gunsinze, gunsinze, gunsinkidde ddala. Kyenva neegayirira Maliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatula ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe zonna ate atutuuse ne mbulamu obutaggwaawo.
2: Amina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi,
2: Ayi Mukama gw'omusaasizi,
0: Ayi Kristo gw'omusaasizi,
2: Ayi Kristo gw'omusaasizi,
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi,
2: Ayi Mukama gw'omusaasizi.

0: twegayirire. Ayi Mukama, saasira abaweereza bo, bongere ebirungi byo ebingi, babuguje okusuubira, okukkiriza n'okwagala, basobole bwe batyo okunyiikira bulijjo mu kukwata ebiragiro byo. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amina. Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ky'amagezi. Okuggyako ggwe, tewali Katonda mulala assa mwoyo ku bintu byonna. Bwe weetaaga okulaga nga bw'olamula, tewaba kusaliriza. Amaanyi go gwe musingi gw'obwenkanya. Era olw'okubanga ggwe Mukama wa byonna, ky'ova bonna obakwata n'ekisa. Olaga amaanyi ng'osanze atakkiriza nga ggwe Kabaka wa byonna, n'oswaza n'abo ababa bamanyi obuyinza bwo naye ne bawaganyala. Amaanyi go ogafuga, ky'ova ogenda empola mu kulamula. Otufuga ng'otukwata mpola nnyo, kuba bw'oyagala tewaba kikulema. Mu kukola bw'otyo, wayigiriza abantu bo, ng'omuntu ow'empisa ennungi alagirwa okuba n'ekisa ku bantu banne. Era wawa abaana bo okusuubirira ddala, ng'oli abadde asobezza omulekera ebbanga ery'okwenenya. Ebyo Omukama y'abyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Gwe ayi Mukama oli mulungi wa kisa.
2: Gwe ayi Mukama oli mulungi wa kisa.
1: Gwe ayi Mukama oli mulungi wa kisa, ojjudde okusaasira bonna abakukoowoola. Wuliriza ayi Mukama okwegayirira kwange, sa omwoyo ku ddoboozi ly'okuwanjaga kwange.
2: Gwe ayi Mukama oli mulungi wa kisa.
1: Amawanga gonna ge wakola galijja ne gakusinza ggwe, ayi Mukama, era galibbira mu linnya lyo. Kubanga oli mukulu, okola ebyamagero, gwe wekka gwe Katonda.
2: Gwe ayi Mukama oli mulungi wa kisa.
1: Naye gwe ayi Mukama Katonda, oli muzira kisa, mugonvu, totera kusunguwala. Oyitiridde ekisa n'obwesige, kyukira gye ndi onsaasire.
2: Gwe ayi Mukama oli mulungi wa kisa.
3: Essomo ery'okubiri. Ye mwoyo yennyini atusabira ng'asinga ebitanyumizika. Y'essomo mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'Eroma. Abooluganda, ye mwoyo era atuyamba mu bunafu bwaffe. Anti situmanyi kyakusaba nga bwe tuteekwa. Ye mwoyo yennyini atusabira ng'asinga ebitanyumizika. Awo oli awenja emitima ategeere bulungi mwoyo kye yeegomba. Anti ng'abatuukirivu abasabira nga Katonda bw'ayagala. Ebyo Omukama y'abyogera.
4: Katonda yeebale.

0: Tusoma mu Matayo omutwe gwa 13 olunyiriri olwa 24 okutuuka ku lwa 13. Mu budde buli Yesu n'abaleetera olugero olulala yagamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Abantu bwe baali beebase amukyaye n'ajja n'amansa zizaniya mu ŋŋano ne yeegendera. Eŋŋano bwe yagenda ekula ng'ezizzaako n'ebirimba, zizaniya n'erabika. Abaddu ba ssemaka ne bajja ne bamugamba nti, "Ssebo, mu nnimiro tiwasiga mu nsigo nnungi, ate zizaniya yafubutuka wa?" Ye n'abagamba nti, "Omuntu ankyaye ye yakola ekyo." Abaddu ne bamugamba nti, "Oyagala tugende tukikoolemu?" Ye n'abagamba nti, "Nedda, kuba bwe munaaba mukuula mu zizaniya, benawo nga mukuuliramu n'eŋŋano. Muleke byombi bikule okutuusa amakungula. Kale nno obudde obw'amakungula, ndigamba abakunguzi nti, musooke mukuulemu zizaniya mugisibe ebinywa egende eyokebwe, eŋŋano yo mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange." N'abaleetera n'olugero olulala n'agamba nti, "Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanaanyirizibwa ng'empeke ya kaladaali, omuntu gye yaddira n'agisiga mu nnimiro ye. Weewaawo ntono okusinga ensigo zonna, naye bw'ekula eba mpanvu okusinga ebiddo byonna, efuuka muti, n'ennyonyi eza waggulu ne zijja ne zisula mu matabi gaagwo." N'abaleetera n'olugero olulala nti, "Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'ekizimbulukusa, omukazi kye yaddira n'akitabula mu bibbo by'obutta 3 okutuuka byonna lwe byazimbulukuka." Ebyo byonna Yesu yabibabuulira mu ngero, teyayogeranga nabo wabula mu ngero. Omulanzi kye yayogera ne kituukirira, yagamba nti, "Nayogeranga mu ngero, nayogeranga mu ngero ne mmanyisa ebitukuvu ebikolebwa ebitayatulwa okuva mu matandika g'ensi." Awo Yesu n'asiibula ekibiina n'akoma weeka. Abayigirizwa be ne basembera waali ne bamugamba nti, "Tuvvuunula olugero lwa zizaniya ey'omu nnimiro." Ye n'ayanukula n'abagamba nti, "Asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ate ennimiro ye y'ensi. Ensigo ennungi be baana b'obwakabaka, zizaniya be baana b'omubi. Omulabe asiga zizaniya ye Sitaani, amakungula ye nkomerero y'ensi, abakunguzi be bamalayika." Awo nno nga zizaniya bweyungulu n'eyokebwa omuliro bwe gulibwa ne ku nkomerero y'ensi, omwana w'omuntu alituma bamalayika be ne bayoola mu bwakabaka bwe ebyesittazo byonna na bonna abaakola obubi, ne babisuula mu kabiga k'omuliro omulibwa okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Bo abatuukirivu balyakaayakana ng'enjuba mu bwakabaka bwa kitaabwe. Alina amatu agawulira awulire. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Bakristu baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, ziramu nate okubaaniriza naddala mu kitambiro kino ekya Misa ekitukuvu olunaku luno, olunaku lw'Omukama olw'16 mu budde obw'omwaka A. Twagala okwebaza Omukama nga tuyita mu kitambiro kino olwa byonna byatuyisizzaamu, olwa byonna byatutuusizzaako, ate era n'okumusitulira amaloboozi gaffe naddala ku nsonga zaffe ezikyabuze naddala mu buweereza bwaffe. Nga Radio Sapienza Family twagala mu ngeri y'enjawulo okwaniriza abagenyi baffe abatubyemu olukyalo olwaleero nga bakulemberwa Sista Naamala. Bannaffe tusanyuse nnyo okubalabako nga bavudde mu Child Welfare and Emergency Services. Bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala ate n'omulimu gwe mukola erudda eyo. Temubedde bubenzi kwaya yaffe ey'omuwendo ennyo ey'olwaleero naye bye mukola eyo mukama, bannange Omukama akibabalire. Mukristu waffe omulungi nawe omuwuliriza waffe yonna gy'oli, aba Child Welfare and Emergency Services, Adoption Services, nga bwe banaatunnyonnyola gye bujjako awo, bannange beebo be nayogerako erudde banga sidde nennyo emabegako awo, ababudaabuda abaana ng'ate n'abaana abamu basuula busuuzi, bo ne baagala okuddiza abaana abo ekitiibwa kyabwe kubanga nabo baatondebwa. Mulimu si mwangu, gulimu okusomoza kwa maanyi nnyo. Kati gwe kubamu akafaananyi, abaana ababo b'olina mu nnyumba awo bali babiri basatu bokka b'olabirira ng'ate oba olyawo n'obusobozi obulina nga gwe wabeezaalira, engeri gye bakulumya omutwe. Naye ate alabisa abaana si babiri si basatu, naye ng'ensi eringa bye yasuulawo abakulu bano nga bagezaako kutujjukiza nti nabo bantu, nabo balina okuddizibwa ekitiibwa kyabwe Omukama kye yabawa. Bannange omulimu ogwo abasista bano bagulimu n'ababayambako tweyanzizza nnyo, tweyanzeege, nkiddamu Omukama akibabalire. Era tusaba nga okusaba kwe mu bukubadde mu kitambiro kino ekya misa, Omukama agaziye ensawo yaabo abayimiriddewo nga bayimiriddewo naffe mu buweereza bwaffe, ng'agigaziyizza ate abongera omukono omugabi basobole okutudduukirira mu byonna naddala ebyetaagisa mu mulimu gwaffe ogwo. Ate okusingira ddala batudduukirire n'ebyo ebigattako kubanga waliwo n'abakuŋŋaanya ebibi ebiyiseeko ne batukasukira, naye bajjukire nti omulimu gwe mulimu gwa kitiibwa nnyo ate mu kukoza okwagala, ate nga muyamba eggwanga lino likule libeere n'ekifaananyi ekirungi, awo nno nabo bafeeyo bekikwatako bonna okulaba nti batuyambako mu kutambuza obuvunaanyizibwa bwaffe okwo. Twagala okuyisa mu kitambiro kino ekya misa era ng'omwajuzi bw'atulambise okujjukira bannaffe abafunye ebikanga bwe bya buli ngeri. Obubenje buyitiridde, buyitiridde ku nguudo zaffe, obaoliawo obulagajjavu nabwo weebuli, obaoliawo okukoowa okungi weekuli, naye tusaba abavunaanyizibwa ku nsonga ezikwatagana naddala ku safety oba obukuumi ku nguudo bafeera nnyo okunoonyereza kikyekividdeko obubenje, tuleme kufiirwa miti mito, tuleme kufiirwa bantu baffe. Tujjukira nno okusabira abazadde abayita mu kusoomoozebwa akaseera kano akakazigizigi, tubasabireko Omukama abanyiga ebiwundu, ate n'abasomesa abagunjuzi nabo bafunye ekikangabwa kino, nabo tubasitulira Omukama ababudeebude, ate abatuuse ku ssanyu erya nnamaddala. Abalwadde nabo tubajjukira mu misa yaffe eno, ng'era tusaba omukono omujjanjabi ogw'Omukama nagwo gubatuukeko yonna gye bali. Bantu ba Katonda, nga bwe twawulira Sande ewedde naddala ebikujjuko emyezi gino omwezi ogw'omusanvu, ogw'omunaana, emyezi gino naddala wanino mu Central Region myezi gya kukuza ekkula ery'obusaseredooti, naddala nga tulaba abaana baffe abato abavubuka abavaayo oba abavuddeyo nga baagadde okwanukula omulanga gw'Omukama nti ani gwe naatuma, bavuddeyo n'amaloboozi amakangufu nti nzuuno nzize, ayi Mukama tumanze. Twagala n'okubeebalizaako Omukama olw'ekyo kye bali ate n'ekyo kye baagadde okubeera eri eggwanga lyaffe, eri ekereziya omu kitundu. Tubasabira Omukama abalungamye mu kuyitibwa kwabwe. olunaku olweggulo Kiyinda Mityana Diocese bandi badde bafuna obusaseredooti naye tutegeezeddwako nti olw'enteekateeka eza Meseya olukiiko lw'abepiskoopi agamawanga abamawanga agamu East Africa oba obuvanjuba bwa Africa bakuŋŋaana Kenya baatandise okutuuka e Kenya okwongera okukubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okulungamya ekereziya mu bitundu gye bakulembera tubasabireko olukiiko olwo lutambule bulungi awo nno ntegezeddwako nti Kiyinda Mityana Diocese abandi badde bafuna obusaseredooti olunaku lw'eggulo nga 18 bongezaayo emikolo gyabwe nga gyakubaawo nga lumu Agosto awo nno lumu Agosto embuutu zigenda kuvugira e Masaka Kitovu ate ne Kiyinda nja kubasaba era bannaye tubasaba mubeeyo tuwagire abaana baffe abo tubeebalizeeko Omukama ate n'abasumba baffe tubeebalizeeko Omukama olw'ekyengeri ekyo kye bafunye olw'omukaago olujja nga 25 omwezi guno embuutu zigenda kuvugira eri ewaffe Lugazi ng'omuganda bw'agamba kigenda kusaanikira nga si kitokote bannange mujje twebalizeeko omusumba olw'ekyengera ekyabagole baalina ate nga 8 tugenda kugenda Kampala Ssaabasumba Paul Ssemwogerere atuyise atulindiridde mwebalizeeko Omukama ate era ng'ennaku z'omwezi 8 ogwo gwennyini nnyini mwezi ogw'omunaana n'embalala kidayosiisi egenda kubeerayo era emikolo gye gimu egy'okuwa obusaseredooti ate nga 22 Kasana Luweero zigenda kuvuga Bishop Lawrence Mukasa naye atulindiridde nga tumwebalizaako Omukama olw'ekyengera naye Omukama kyamuwadde n'amasaza amalala information naba tugifunye tujja kubategeezaako naye nga kisingira ddala kwebaza Omukama olw'ekyo ate kyatuwadde naddala mu bavubuka abaffe naddala mu ggwanga lyaffe oboolyawo n'ensi nga bw'egenza etabuka abavubuka abalimu amaanyi bye bakola byesittaza bikwasa nsonyi awo nno ffe tetulema kwebaza olw'aba ate abavuddeyo ne bagamba nti nze n'abeera omumuli yonna Omukama gy'anaaba nsindise n'abeera ekikubagizo eri eggwanga lye tubeebalizeeko Omukama atwongere okubasabira bajja kubasindika gye tuli okuweereza mu bitundu byaffe tubawagire tuleme kubamalamu maanyi tuleme kubafuukira miziziko mu buweereza bwabwe era nga tusaba obuweereza bwabwe babufunemu essanyu erya nnamaddala ate bongere bwe bato okutambuza mu maaso omulimu gwe Omukama bamufunire n'abangi abanaayagala okuweereza mu nnimiro nga bwe twawulira Sunday wedde mulimu gwa kitiibwa ate gulimu okusoomoozebwa era nga n'ebimu ku byo bye twakoonako bwe buweereza olumu obulimu eggumba obuzito nga bwe tuwulidde abasista bano bamaama baffe obuweereza obwe balimu leka nonja kayisaawo era nga nsaba obuweereza obwo ababugendamu si be bantu nti ensi ebalemeredde bandisobodde okusurvivinga mu nsi ate ne babeerayo nga basanyufu nnyo awo nno webasalawo okugamba nti nze kanneeweeyo amaanyi gange amagezi gange na byonna talanta Omukama ziyampa kanneeweeyo mpeereze mu mbeera eno omuntu muddize ekitiibwa kye nga bwe kyali mu matandika g'ensi mu kutondebwa kwe tuleme kubamalamu maanyi tubawagire na byonna ebisoboka era nga bwe twawulira nkiddamu okukikkaatiriza Sunday wedde ne formation y'abavubuka bano kababeere ba bulenzi kababeere ba buwala nayo nkulu nnyo naddala mu ggwanga lyaffe ate ne mu nsi eno egenda ekyuka egenda etabuka era nenziramu okukuba omulanga nti wadde nga tugenda mu bifo bino eby'enjawulo kathedral ez'enjawulo okwebalizaako abasumba ne families ne ba benefactors abayambyeko abaana baffe tujjukire nate okugolola omukono gwaffe omugabi guyambeko mu formation yaabwe ebyetaagisa bingi nnyo mu magunjuliro ebikwata ku bulamu bwabwe ebikwata ku byenjigiriza tuyambe abagunjuzi abatalina masimu ga ba vocations directories ne ba vocations directors musoberera okuyitako wano ku Radio Sapienza ne tunoonya engeri gye tubinoonyeza awamu ffenna naye nga nsuubirira ddala nkijja kuyamba nnyo abasumba baffe ne ba mother superiors ba superior generals aba brothers bwe tunaaba nga tuwawaddeyoko byonna ebisoboka naddala computers kubanga tetuli mulembe gwa digito awo nno alina laputopu bannange muzireete tuziwa abanda baffe tubayigirize ebyensinga bwe bitambula ate banasobola okutuweereza obulungi mu ggwanga lino erigenda likyuka ennyo bwe lityo. Twejjukanye mu kwebulira kwaffe okwa Sunday ewedde twawulira ku musajja ono gwe bayita David Batrick. David Batrick pastor ono y'omu ku bakugu abaasoma ekitabo ekitukuvu The New Testament Scholar. Era nga mu kukisoma attention ye oba ebirowoozo bye yabissa nnyo ku kwagala okumanya ebyafaayo by'Abayudaaya nga bwe bifaanana. Era atutegeeza nti evanjiri gye twawulira Sunday ewedde ey'omusizi eyafuluma n'agenda asiga ensigo ezimu ne zigwa ku kkubo endala ne zigwa ludda wa. Attention yagissa nnyo mu kumanya nti ekitundu ekyo kyasigibwamu ensigo kyali kifaanana kitya Mukama waffe Yesu Kristo lwe yatuulamu n'alyoka awa olugero olwo. Twawulira Sunday ewedde nti omukulu ono yatunnyonnyola nti mu budde obwo Yesu lwe yaweerayo olugero olwo ng'ate evanjiri ya lwaleero eyongereza ku eyo gye twawulira Sunday ewedde nti obudde obwo lwe yatunnyonnyola olugero olwo waaliwo ebbula ly'ensigo. Ebbula ly'ensigo era nga n'abazirina bazikwata ng'ekyomuwendo tebazijaajaamya. Era olw'okuba ebbula eryo lyaliwo nga bangi nnyo Abayudaaya balinamuko kasente baagendanga mu communities ezirinaanyeewo oba amawanga galinaanyeewo ne banoonya ensigo ez'okusimba. Lwaki ebbula lyaliwo? Kubanga n'ensi eyogerwamu ya luyinjayinja ya bisenyusenyu omusana mungi nnyo era ebitundu ebirimibwamu emmere nga bitono ddala. Era nga ebitundu ebyo bitono ddala omuntu bw'aba waakulima mmere assaayo nnyo omwoyo ne kyasiga mu ttaka afuba okulaba nti akirabire yakikule bulungi. Kyokka kye twawulira Sunday ewedde ye musizi ono ow'ensigo afuluma n'agenda ng'ayiwaayiwa ati ensigo ze ng'alinga atafaayo kuganga bagamba simanyi akoze avulunga ng'akoze anaamala simanyi waliwo olugero nti anaamala oba akoze avulunga. Ono akulaga nti ye tafuddeeyo ensigo zajja ziyiwa yonna yonna gy'ayagadde ye generosity y'omukama gwe mukono gw'omugabi eri bonna nga bonna abawa omukisa. Era kye twawulira nti ensigo ezo ziyakwatako n'omukono gwe ogw'enjawulo ensigo ezo yaziwa potential kubanga zaava mu mukono gwe ensigo ezo ye gwe. Era yonna yonna gy'azikasuka azikasuka akimanyi nti potential gy'aziwadde omukisa gw'aziwadde ogw'enjawulo gugenda kuziyamba okubeera ekyenjawulo. Okumanya ng'ensigo ezo zirina potential katulabe ekyaliwo mu bufunze ezimu zaagwa ku ttaka zaagwa ku kkubo ennyonyi ez'omu bbanga ne zijja ne zikola ki ne zizirya n'ennyonyi zaalaba potential mu nsigo zino gaa nti waayi ha katwepakira ensigo zino ennyonyi weeviirayo gy'evudde kubanga ennyonyi tezimala galya kafankunaayi naye ennyonyi zaava gye zivudde nzigamba nti ensigo zino zimu nazo ne zizeegwanyiza endala zaagwa mu maggwa amaggwa ago nago gaalaba potential eri mu gundi eri eri mu nsigo zino amaggwa ne gafuba okulaba nti nno gaduuma gazitte era tuyinza okukifunamu entaputa ey'enjawulo nti be bantu abalungi ababeera mu society zaffe ababaako ebirungi byeyagala okukola naye ffe ne tweyambisa agatima agavundu ne tubazikiza ne tusigalawo nga tuzimbye mu gayisa gaffe agavundu bwe bulogo obuyitiridde mu bitundu byaffe. Muno n'omukuba ettalo kubanga aleese akasomero mu kitundu gwe gutima ogubi ogwo gwe maggwa agagezaako okusiikiriza abandi badde bavaayo okuleeta ebintu ebizimba ebitundu. Nakye nva omulaba nti Kampala jjuddemu abantu nga bumbuuza gundi wavaawa akugamba yaveeyo naye agaggawalidde muno azimbye muno n'omugamba lwaki tozimbako eka ti leka oti naye atyayo kubanga bazzeeyo okukulaakulanya ebitundu ebyo tubayigganyiza ne tubagobayo bwe tubayigganya ne tubagobayo tufuuka amaggwa ago agazikiza ensigo ennungi eyandibadde eyagala okuzimba ebitundu ebyo. Ensigo endala zaagwa ku ttaka ery'oluyinjayinja era olw'okuba nti zaalina potential zaasitukirawo naye era omusana embeera y'ensi n'ezikkaatiriza wansi ku ttaka n'ezookya ate endala zaagwa mu ttaka eddungi. Ettaka eddungi eryo embeera ennungi community ennungi ebitone byazo ne bivaayo era ne zibeera za mugaso eri bonna nga zireeta ebirimba 3, 6, 10. Era twawulira Sunday wedde ng'Omukama atulaga nti olw'okuba tulina potential naye nali gyatusindise tulina omulimu okuzuukusa ebitone ebyo ebitulimu kubanga yabituwa ng'ali so generous. Era tetulina excuse yonna, nsonga yonna yonna yakwebuzaabuza na kugamba nti nze saasobola. Era tujjukire bulungi ekyokulabirako ekyaweebwa. Tyabasinga ku ffe oboolyawo twali tukutteko ku nkumbi. N'olimira obusooli obufuuyidde obutaddeko ekigimusa obukabalidde obufukiridde amazzi ne busigala nga bonna butunula ng'obubongoota. Naye ate n'ogenda mu kibira oli mu biseguusa eyo n'osanga omusooli omulungi teriyagutemeratemera teriyagufukirira guli mu biseguusa eri ne guvaako omusooli omulungi nga n'oluwonzi lulinga oluyiseemu ekisanirizo. Excuse ki gy'olina ey'okuba nti gwe bakutemedde temedde naye tolina ky'oleese olya buli ttaka? Excuse ki era nsonga ki gy'ogenda okuwa Omukama nga bwe bakuteeka ku minzaani byonna byonna ebitone byakuwadde emikisa gyakuwadde otuulidde mituulire naye ate nga abalala beyagiwa nga balina mu mbeera eyandibadde ziyiza bo okutuuka ku ekyo kye batuuseeko nga basobodde okweyambisa ebyo era ne bavaayo ne basitula talanta zaabwe. Okwo nno kwe kusoomooza kwe tulina. Tuwulidde mu vanjiri yaffe ey'olwaleero ejjulirize ye ya Sunday ewedde ng'Omukama era atuleetera engero bbiri. Olusookera ddala lulaga obwakabaka obw'omuggulu nga bwe bufaanana. Ensigo ennungi eyasimbibwa abantu bwe baali beebase ate omulabe n'ajja n'asigamu ebirala. Waliwo omukubi wa kattuuni erinnya ngyerabidde yagenda n'akuba kattuuni ng'alaga omusomesa ticha ow'omukibiina yagenda ne yeewuunya bamulaga nga alabirira amagi abaana babalaze ng'amagi abaana bali mu kibiina. Akafaananyi kakattuuni ako kaalaga abaana bano nga balinga amagi amanene obulungi ejje erya maaya erya ggoonya erya aligeeta naye eri mu famire ya ggoonya ebyenfudu erya waliwo gano agasota aganene bagayita anakonda nago gabeera n'amagi kati mulimu agaseggwanga agaki amagi gonna ng'era balaga sayizi z'abaana abajja abamu baba banene abalala bampi abalala bawanvu abalala bupingu naki ne balaga omusomesa ono ng'abudaabuda amagi gano abaana bano era bava mu feezi ye ne bagenda ensinga gye yabatwala buli omu gye yabatwala abasanga ebbanga nga limaze okuyitawo ng'amagi gano gaayalulwa ne gafuuka ebirala ebyali bitondeddwa mu ggo. Ggoonya n'evaayo nga ggoonya n'obuyisayisa bwayo. Gano agasota aganene gabayita anakonda nago ne gavaayo. Enfudu ne zivaayo, maaya ne zivaayo, seggwanga na biki byonna ne biva mu magi. Omusomesa asanga eyali kiraasi ye nga buli omu avuddemu ky'avuddemu ababuuza bannange what happened. Answer eyagaali amagi agafuuka byonna ebyavaamu oluvannyuma answer yali nti we grew up. Kiki ekyabatuukako nti bannange twakula buli omu n'avaayo n'obuzezeze bwe. Singa omusomesa oyo yamanya nti ku magi ago gaabudaabuda gaakola ki munaavaamu neggoonya eziri abantu oba oli awo yandifubye okulaba nti ejje eryo teriivaamu ate oba oli awo yandikondeeminza ejje ekyamu. Ekyokulabirako ekyo bakristu baganda bange njagadde era okukigatta ne kino abaali balimyeko ndowooza mumanyi nti obusigo bw'ensujju bwe buba bufukirirwa nga bukyali mu nassale bulina engeri gye bufaananamu obusigo bw'ekyangwe ekyekuutiko bulina engeri gye bukola ki gye bufaananamu era singa babugatta wamu ne babufukirira wamu oyinza obutaawula ekyangwe kyekiriwa ensujju y'eriwa. Ekyokulabirako kino kituyambe okutegeera omutima omulungi nnyini nnimiro ono gwe yalina Eya mchawa, yagena nasigamu zizania. Abadube nebamu saba, mkuru. Engeli zizania jazise. Fetuwa mkisa tugende tumukulemu. Na yolo kumanti ensigo mubudobo yali nzibu nyo ya kufuna. Elanga bobo jifunye ufuba ukulaba nti ojisimba bulungi, eve mwecho. Ate kugateko. Nyini nimiro yatia. Tia yagala. Bakulemu zizani ya ngachari mtu. Yagama cha haa mubileke vyo nabi korechi. Bikule ule wamu. Nsenja kubia ula. Ngobudo wama kungula buko zechi. Ngabutu use. Chifana nyichicha atuwa. Nti fetu nizo kukirile nimiro. Tugende tukulemu zizani ya. Netugende ne prejudices za fe. Atobo uliawe chifu chetulina kumaso. Nichituzi hizo kulaba. Engano yeriwa. Zizania yaliwa. Eraba anji nyoku bayigi sabajyo kugamba. Mwabana abanga baba debe rufu jori. Ndi walu wabana bebasa angako nyo moyo. Jemwana afuna chikumi kuchikumi chenda kuchenda. Na kula chii. Bebali nandi writing enuji bebabe eraba yonjo mchibina. Nga mwaba abana. Obuli ya umuyigi sonu bambi ya laba muti bajyo kubela ba doktor. Bajyo kubela ba ntwabobuvuna nyizibwa. Elechi nja kukwe uunisa. Ntivanji nyoku bebako nde minganga mboko teziba kukwako. Nachi nachi. Bebala banganga biyana. Yegwe chana gwe. Bichi. Ate mwana tu bebavamu wa mtu wa kufuna njisibwa. Elena habari mformation. Haba gunju na basase doti neba nadini abe ncha. Abe kerezi ya yoru wale no nencha. Bacha kukulu gamba nti. Banji nyoku bebalo uzanti bajia kufuka ba sister. Nye mwana watu neba disappointing. Ate bebali teba subidi ati neba kula chi. Neba fuka. Ilanga nafu betulabie kubuli ya mwexperience ya fi. Banji nyo betulabie nga nemo uruwa bubuse. Baba debe uombe kanyongo la vile dila motu kilivu ya wede mirimu. Onumano kwa tabibuli ya uwa kurani. Na ala ila. Ati nafu uko muyayu. Omuka manu ya tugamba. Ntio mkisa tulina gumo. Obudebu na betulina. Bwa kwe teka teka. Nga tujukina nte liyama kungula. Mwagendo kwa ulesu juu. Gaza ula kubiangwe. Mwagendo kwa ula zizani yanga mwa ula mungano. Ate, eratu razendi, obaka bako uomu guru, buli nge chizimburu kusa. Tote kamuchi inji. E chizimburu kusa chive era chitono nyo. Chage zako kutula ganti obaka bako uomu guru, asobola n'okubuza imbira ku bantu basatu. Bajaja fe mkukiriza, Petero neba nne. Tebali timu ya bantu enkumi nya. Bali batono, bali balu batu. Nyaba uru batu obo, abo, bafuka, empaji luwaga, ezi wa nilitekerezia. Bajaja fe mkukiriza mamisa ni abastro gugu wabwe ni bajao ni Uganda. Botu imboru hii mba tugamba, mwevale amasi ne mapera. Botu gamba mwevale amasi ne mapera, tuogira kubantu bameka?
2: Babiri.
0: Bantu babiri. Mweva hakuwa anina akagugu kabwe, obobu gugu wabwe. Ate bachi usechibaro. Choku igirize dini mu Uganda, kati Uganda yogeru wako mtsiyo na. Awono, chachisi mbulu kusachiri omu kama, chari na kubo yeza, mubipimo vyo na, gabu hava ya gadi, yaso ulo kuchite ka wantu nechivamu vyo na biyakula chii, biya ya gara. Obwaka bako uomu guru aso ulo kuzimbira kubantu aboru batu. Oliomu kwa haba aboru batu, beyandi bada banking ako gamanti, azimbo waka bako uomu guru, mubitundu vya fe. Kubo uliomu kwa abu zizania, abafuse zizania. Abazikiza nechiru unji, echize mchitundu cha fe. Tue sabire no mchitambi lechi nechamiso. Muka matu yambe. Okuzuku sebitone vya fibi ya tuwa. Okumanyanti, esije tuwe ya galida mwenyo. Tuje ya galida mwenyo budebu wa febutono dara. Awono budu wa butono obu. Tuwe yambi seburu unji, okukole vya bigatako. Okubele vya kule vya nake viru unji ya abadara. Atu wadu omukisa. Okweru ongosa. Ngatule vila kungano. Kumanga zizani ya diakulila wamu ni ngano. Atu wadu omukisa. Okuchu sobula mwafi. Tuvemu kufana na zizani ya. Tufana ni ngano. Kumanga nkumerelo ye zizani ya ngabo tuulide. Egenda kusibibuwe vinyua. Esulimo mkabiga kumu. Ate ngano. Ekunganyizibwa mawanika ge. excuse chijonowa nti sate gera nga wakulira wamu ne ngano excuse chijonowa tuongera masa chitabiro chine chamiso kwebaza omukama olwabo bonna abafuuse ekyokulabirako ekirungi gye tuli abavuddeyo ne bajjayo n'ag'ombuto okwongera okugattako nga bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo tubasabira omukama abalungamye abakwasizeeko emikugu gye beetisse ate n'abo abafuniddemu ebinuubule baleme kugwamu maanyi ye omusumba omulungi ababuddebudde abasibe ebiwundu ate abongere okubugujja okw'okwagala kwe okwagala kwokwo bakwongere eri eggwanga lya Katonda omukama abeere nammwe
1: nawe abeere naawe
0: jatusaba tuddemu okwatula okukkiriza kwaffe nzikiriza Katonda
1: kati omuyinza buli kantu eyakola eggulu n'ensi
0: na byonna ebirabika n'ebitalabika
1: nzikiriza n'omukama omu
0: Yesu Kristu omwana omwaki owa Katonda kaatiri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo Katonda ava mu Katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala Katonda ddala yazaalibwa obuzaalibwa ye teyatondebwa ye ne paatiri mu bwa Katonda ebibamu ddala byonna mwe byakolebwa olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mumali omubeererevu kuba mwoyo mutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'aziikibwa n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo gwa paatiri alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwaawo nzikiriza ne mwoyo mutuukirivu omukama era aw'obulamu ava mu paatiri ne mwana lwe tusinza awamu ne paatiri ne mwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balansi nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume njatula batiise mwe mwesonyiwa ebibi era nnindirira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja amiina abooluganda abaagalwa twegayirire n'omutima gwaffe gwonna katonda paatiri omuyinza wa buli kantu ayagala abantu bonna balokoke era batuukeku kumumanya tujjukire okusabira ekereziya wa katonda omutukuvu omukama akkiriza okumukuuma n'okumutaasa tukikusaba ayi mukama
1: ayi mukama tusaasire ayi mukama tusaasire
0: abantu b'amawanga bonna omukama abawa okuteesa n'okukkaanya tukikusaba ayi mukama
1: ayi mukama tusaasire ayi mukama tusaasire
0: tusabeyo omukama akkiriza okudduukirira bonna abali mu buzibu obwa buli ngeri ate n'abo ababubudaabuda abongere enneema ey'okumuweereza obulungi tukikusaba ayi mukama
1: ayi mukama tusaasire ayi mukama tusaasire
0: naffe ffenna abali mu kwebaza kuno okutukuvu olwa byonna byatubuntukuddeko mu bulamu bwaffe tusaba omukama akkiriza okutufuula ebyonsiira mu kitambiro kino ekitukuvu tukikusaba ayi mukama
1: ayi mukama tusaasire ayi mukama tusaasire
0: ka buli omu mukasirise ayongereze ku ebyo ebyetaago byeyo

0: wuno Kristo akaliga ka Katonda, wuno ajjawo ebibi by'ensi, beesiimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama.
1: Ayi Mukama,
0: sibwanidde kuwanira omwange,
1: obulayogera
0: bwogezi kigambo,
1: omwoyo gwange kunaawe.
0: Omubiri n'omusaayi bya Kristo bye tugenda okugabanako bituyambe mu bulamu bwaffe buno, ate bituluŋŋamye tutuusa ne mu obwo bwe twegomba nga bwe bulamu obutaggwaawo.

0: Amanya nze mukyamuzi Frank, ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School. Nafunye essanyu nga MTN bankubidde nti mpangudde school fees. Nasoose biwakanya. Ne bwe nalaba bendagize nesooka nenda bennamba gye bakozesezza bati ogigamba nti twewala abasere gye basindika. Aye ne bbasaba essomo wa Kisoso Parents nankubira essimu. Ninyongero kakasa nti byaddala.
1: Kyekyo kyennyini! Wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo! Ate nga n'amasomero agakozesa Momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu! Osobola n'okuvuna looni ya school fees ku Momo!

0: webale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia enkuru ze ya magesi.
2: Kale, nenda koma wolu dalu no, kubanda bachia bika wali wabagalu tuwa kusente. Banaye muwagiri niteka teka zino, hili mugundi.
3: Kwa radio Sapienza?
2: Nkuluze ya magezi.
3: Kwa radio atunda amaji kachanda rukese.
2: Kati gwenga potunda amaji. Tuyambi mobile money kagenda kubasomerwa, nebo uedeza ako mutwalo, nebo uedeza ako etano, ziyamba abana bano.
3: Kale, mwina. Ndiyo tumia kwa tata wangu isaro somo chenga nyesu mama wangu narongo somo se nakati omuganda wangu yungo mbuzeko uwa mpamba kawala kange Cassandra jaja wanga kwa gara mnyo we masa jaja jaula ya kwa ali
2: mwagala nyo nangu
3: mutakani wange kwa nuke gangu mkama jia kusasi wangu lageno vwase kama iya ayatisi kilanga pani esikanda na kachacha sika mukama akutubezeo sentu minako ne muganda wangawe katika mpropa mama sudaisi
2: atasabia
3: nani wange mkumi denyo
2: ok tuyanza kare tuyanza ege mutuweri ze kusentezo ngabu otunda amaji nafe tuweko tulabidira abana wanji ala
4: Mwibale kutume.
2: Kale mkutu.
4: Mwibitaji katamba sivide Lugazi.
2: Lugazi. Parish.
4: Esevo.
2: Oli mparish.
4: Kwa kange simi mpereza ya mwenunji.
2: Hmm.
4: Atusawe kuro mkaga tuye nafe tuja kujia tayata.
2: Okay. Tuye anzi. Esevo. Abe Lugazi batulabiri. Okay. Kale. Tusima nyaba abakwatidwa ako kumbere yo. Ira abana bano batonyo ndoza sister ndoza batubulire abana wamma bali mubanga kibanzo okugamba nti tulina abana bakulu nnyo ne abana betulina be bali wa
5: toyanziza nyosebo abawuliriza abafaradio sapiensa abana bali mu makaga fe agansambia babies home bali wansi we miaka 5 nga sister wayogedde mu budde buno tulina abana 2 mu mwenda asemba yo buto wa miezi 2 mukulu wa miaka 6 bebana betufuna nga abana bano baletebwa polisi nga bayambibwako ba probation officer oba abatuyambako ku nsonga z'abana n'amaka ku division za fezenja ulone ku district wabweru wa Kampala bebana ababera mu makaga fesa
2: okay bale bebana ababerawo jaja kadina abatumide bakabubo kwari atugoberera bulungi nnyo era nga wava mu kitambiro kya misa kino kye tuvaamu webale nnyo jajja kadino.

kebacha kulura ato mwana wabanja yine ntulura tonyunya sore nga you don't mean it weba kusonyi again you did it ngabu wa mulumya katina wafili iti yafuna mwagala atira kulof yes kwa gamba sore kata kuyita exi yafuna mwagala muwanika kulisti infakti bayino mkolo fasti bobo nyize yabika kwe basti yes oja kukogo kweo takiriza mbo vivyo nono vya kwao bambi teka maso kububaho just like machu na ye.

mwomereze na yono ya kutabambi mwegendereze ha ya kufuna nonga kwesize no salabu mubadalo mwetingise ha na tunakaba sore sore omwana muwe kumane kubaba mubakaba sore kumbenga bali hone ha

0: soye ko yagenda n'emmeregeza olikice namunyaka tonyeeza nyaka mediosa piensa nkruza megeza nsulo y'omusikiliha n'ebyemizanyo omuyita David Utali n'omusajja amanyiddwa nga fefe buusi akayimba kamanyiddwa nga amusore ateekwa okuba nga omusajja onawo omula abantu nnyindo kibiriga ateekwa okuba nga bambi akayimba ako agira okukaweereza beti na nange kibirigo okaabye nnyo naawe kyokikyo abetina yamugira yamukwatamu mu kkooti kikyokoba ate ng'okaaba nange kubanga ki ekigenda maaso nze tebyanyumidde naye nga kale webala okubanga otandika enkruza magazi webala nnyo okuba ntino ogenda maaso n'okuba nga owuliza nti by the way namu abakyala bikuzi oli wano abadde anyinyonyola nze sibimanyi nnyo sibibeeramu nnyo sibibeeramu nnyo by the way nina obudde butono nnyo obwebyo naye oli wano abadde anyinyonyola simanyi kibirige simanyi yali awo abantu haaga ndi simanyi betina n'anyiga I careless kale oba yanyiga oba teyanyiga anyway tubiveeko tubiveeko ninamu abakyala bwoba ogenda okufumbirwa omwami lwaki omubuuza nti oyinayo abaana buuza ebikwa ogenda ofunye omuntu mweyange oyinayo abaana oyagala batumamanya buuza ebikwata ku nze oba kakati obeera wa weddira ki baani abakuzaala oyinayo abaana obatuma amanya oba bakyusiza amasomero tagalire muli
1: kyenda mu nyaka tonyesa ennyafama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensobi y'omuziki n'ebyemizannyo
2: yenaakusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka singa omuntu yenna akusaba ssente mobile pini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu otp ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
3: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mitimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulya ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda ssente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

0: Kale, olikuchwe na mwenye katonye zanya famedio sapienso nkruza magese nsro ya muziki nevye mizanyo mwenamu babachale chiba ulanti gwe wa soka wo ndi atesima njine tetenka nyaba mita disa ni kasasa aino mchala wa mita jake chizito akaimba baka ita ne tetenka nya elaje disa ni kasasa kusawe na alichia nkwanzi ye tetenka nya sima njiba wabude nite vana vayo inga wabude singa ya zeda nange ngutumideko nyo disa ni kasasa bambi nolubuto lwaweddeko disa ni kasasa wadai nolubuto ngalulinga lwachienje asiza mu lubuto bwati ne lwelega bwetu ne ruddayo ne lwelega ne rudda amgagwa oro lubuto mawugwe lweli lwelega lulinga katimba ka sitima fulwe mwenda ba na Uganda abave South Africa nga muli Kyankwanzi ebire Katumba Kasode mwenda munange tubabuzizaako mwebali kubaayo disa ni kasasa yali asinga okuba kyali wange twalinga naye wano aye nse nabalabye nga ani yabalete Kyankwanzi muzeeyi ani yabalete Kyankwanzi muzeeyi ani yabalete Kyankwanzi muzeeyi muzeeyi kaguta nga bamuyimba ambi Kasode naawenyerawo anyway, kwa baso miso kwa gali guanga. Mani, bana yukanda bangi temucha ya gala guanga. Kachovola ba. Mbaba je South Africa. Mwino itake Kyankwanzi. Mwaga muigo kwa gali guanga. Kade guanga batu somisa. Netuli ya gala. Kamba, hello. Hello.
1: Awa,
0: wanje.
1: Yodi.
0: Ntio. Ndaria budaria.

0: Dalia Mudalia.
1: Arieli, bamusomesa kwagala gwanga.
0: Tuli mukaliga.
1: Omanya abaana abo tebaagala gwanga. Katika abasomesa okulyagala. Bamale babayigiriza engeri y'okwekulaakulanyamu. Abo babawandiise mu Wealth Creation.
0: Kati katonda agenda kulaakulanya muziki.
1: Tegwako n'ogwo.
0: Ate nno yabakubye namu.
1: Anti wedi namulabyewo nga bakuba nga ne saba minisita n'azinamu sebaawo.
0: N'akumba n'akambaga.
1: Ne hajalu na kasolaawo naye n'agiraagiramu awo.
0: Nze ne ngamba nti tujogeddwa.
1: Ate kujoga kinga kati. Anti kasodde muyimbi.
0: Muyimbi ate bw'ogende. Bagenze yagambye. Kubagamba twayambala ate ebyambalo byanyi ate nga mwakuba n'omuziki
1: anti kakati
0: esebo
1: kati bwe bamala okusoma bamerawo akaseera ak'okuwummulamu awo
0: ne bawummula
1: kati awo omuziki wegwo kwajjira
0: kasodde tawummula ate ne minisita
1: waye
0: sebo zikiriza onoleke nkubiru kambuze ku bantu
1: ina babuzo nvire
0: kambuze ku munywanyi wange mutejimba tunde mputa yamani yamaze okwewandiisa
1: bamuwadde ambulera namulabye
0: ambulera mwadaliza
1: bamusimbye ambulera nemuga omusana tegukwokya
0: alina ambulera adalya munywanyi we amutaddeko akazito aliyo waliyo abaddeyo naye agamba kayuni antaddeko akazito muzeyi kimba maya mpiringisa lukwagaliza oteme mputa nga bw'okola ebbaluwa
1: namugambye
0: esebo
1: atuyiteyo lumutu kanoonyi
0: tuyitemu
1: tuumbezivuge tugende
0: kamunoonye kamunoonye tuyitemu awo anajja n'ekiro gye tunaagenda nga bwe tumulisa mu bantu
1: tukasaggule bwakawangula nga tugenda tugulayo poloti
0: abeemaya mpiringisa yoyoyoyo kayuni
1: kayuni
0: yagambye n'abakubi b'amasimu bonna nga ye chairmani 10% tajagala gwe kasita ogula watwala ng'oli mukubi wa simu gwe byanguvuzi kasita obanga oziyina ezigula eweeraliikirira sitampu
1: esitampu ajja kugira bugizi
0: oyo ye kayuni abeemaya mpiringisa mwamufunye nga kirabo waliwo muzimu munywanyi wange chairmani sendikadi walityati
1: yesebo
0: yali wano wentwala ewaffe mu kabaawo zooni
1: eyali mu kabaawo
0: era ali mwambulera munnanga adalya amema bumemi awuuta guleezi
1: ali mwambulera adalya
0: adalya bwaga nti abeeyomba tumidde
1: andi yo ambulera
0: esebo
1: bwe gwako ekutaasa bwetonye ekutaasa
0: naye kibuyaga ebo sendikatiwa ajja atukolera ebirungi munnayo tulina bye tulozezzaako
1: alhamdulillah
0: bannakabaawo tetumubanjo ye yayitawo dda atulinda lukiiko anti abadde amuvuganya ow'NRM ye yagambye nti omusajja alina amaanyi mangi mati naamusobola
1: naye ng'okakasa yagambye
0: ati yabigamba mu bantu ate walomaja bulani sebo wa kyogero yali ekizigo kya kyogero kye twesiiga eno
1: mwesiige
0: twesiiga ne mutawe emu wa emba pulasitika enalukolongo yamani bakiri waali awo mu katale kuleerwe sebo naye akutumidde
1: kale sebo
0: akola akakkalabya omuzindaalo guli awo awulira lubwama
1: yebale
0: ne banywanyi be bonna owaayi
1: wange
0: ye bonna onyezeyo kakasodde awo noonyayo kakasodde tuwonyerewonyeremu wano
1: kale
0: tuli mu chapter vibe so chapter vibe so
1: tuli mu kibaba
0: chapter vibe so
1: bagiitaani
0: chapter vibe so simwe tuli
1: mu kikozi
0: bali
1: Amen. producer lino erinya tulikyuse. Erinya lijja kungobako abantu tulikyuse. Patrick Tumani, hello.
0: Lwa malisa diwa bali kuwereza.
1: Wabali kuliza sebo.
0: Izaka sulo wetibili zibamu nani kandima chibi nukuli kukucha.
1: Yes sebo.
0: Lwa babana etibili eno echobururu.
1: Obururu butabuse.
0: Obururu butabuse. Etisingo kunewu njisa lwa ama. Kwa wuba kia mani abalze. Nenga gama zima newa kawe wamule mofuga.
1: Bambi.
0: Nenga ya galacharo.
1: Kendi katinga temumua.
0: Katichembuza. Webabela wa muwade chalo cho anaso wajikuwa saganyangane waka wa mulemie.
1: Guka kasi za kuchinti wa mulemie.
0: Ati ngatula po mkazi ya wopola.
1: Iyo saa anto baga mba wabugomu wano jegeri gemanyi garo.
0: Gemanyi garo.
1: Iyo hizo kusa anga manyi gegari yao mkumubo golira.
0: Webale kumkabula.
1: Iii.
0: Ziki zanko neku bantu wange.
1: Iye sebo.
0: Wali wo meji semanga mpute bamu nanika.
1: Wado likuku wakalo kuwala mpa.
0: Ate wali. Wawo meji semanga mpute bamu nanika.
1: Eee.
0: Ne wabe yao kitapeni ali wo vulenzi.
1: Iye sebo.
0: Nasazi Monica. Sako badungea itibilizi bamu nanika. Neba kasu wapu wakile rukuli kukucha. Bampeyo akayimba ka meji semanga inganda tezi yamba.
1: Inganda tezi yamba. Ikare, bila bulonchi, bulo kwangu tarika inkluza magezi. Halo, unkuzutia mwanangi, unkuzutia mwanangi, unkuzutia mwanangi, halo. Yela. Wanji. Ngo sikuulira. Yungira kudogozi. Iwebo likuuliriza sebo. Esamu ulintebe. Ndi nisimi ukuuliza.
0: Amina
1: sebo. Ntebo wa gamba chi.
0: Sebo mwuruwe.
1: President walondela chi amani welu sinayi walondela.
0: Yes sebo.
1: Mugen, ogenda kusi, ogenda musimba mabega presidenti. Obitide.
0: Yes sebo.
1: Andi kakati. Sebo. President na ino kujo kulonda chi amani welu si.
0: Nanda tubulu.
1: Ulondela chi tubulu.
0: Yes,
1: eh wana wabana abira kukuba abantu wabana abira kukuba hao
0: wabana wabana
1: wabana wabana
0: wabana
1: ninsanga wabana haba
0: na vitalo hili mkwanga
1: munange vitalo
0: bandi
1: vitalo
0: kujido sumiso mwami oli mbuzi wa mzala kukuba mwaka
1: ani
0: Mwami
1: Moses Ali bamuzala mu 1939 nga mubuuza nnyo
0: ogamba asinga eggwanga obukulu
1: yali asinga Uganda obukulu Uganda ine emyaka 80
0: amina sebo
1: ono ye wa 87 agisinga obukulu tulina mwana abantu abatonotono batono nnyo abasinga Uganda obukulu
0: mpayo nga basatu mwami lwami
1: jeno Moses Ali omugenzi waliwo mzei Kazimiri ya vila nansa na
0: Kazimiri
1: nerubo yira owe mkono
0: nerubo kalubu ama
1: osabiba satu
0: niyo
1: wadu ya galaba meka siba satu
0: nangye nina kwe mmanye alisinga
1: ikali na, tuku tumutege de
0: sara kutumira kwa mwamiru kwa
1: itumira kwa sebo
0: kutumira kwa mama nina buke la chasura Ni Muganda wangu, kwa
1: Kristofa. Kali, munda vile.
0: Kali, mawili kwa.
1: Kali, mchalao, akugambo. Mchalao nga ya kurikodi ingira wansi. Edobozi ndi ongeza nendi malayoli yona. Ningira sikufuna, halo.
2: Halo, mwamilu kwa.
1: Wanji.
2: Zego. Ku Yesu amala.
1: Wanjisebo?
2: Zemu ami Godfrey ku Yesu amala.
1: Nisi nyukulizo mkulu Godfrey.
2: Eringe
1: wali jaja sinansi.
2: Awe nyinyi awo.
1: Eringa kumabila.
2: Tata wafaza kutuwa kamalo kuzika.
1: Omwami mutege doyo wansao.
2: Baeta kujia kumwewe kunga nkulaba na inga tutu.
1: Wandaba.
2: Nakulaba.
1: Hey.
2: Njagala nkubuze po na yenga uwa.
1: Ikatulua chite wajia nombuza ko.
2: Ngatutu wakika ko.
1: Ni naba kumi.
2: Abasanya la za agago.
1: Yadimba na uwe.
2: Agama la lakasta. Agama kasezu tayo msezu.
1: Yadimba na uwe.
2: Toto wakika ko magi. Toto wakika ko mistar.
1: Watia siri fezi.
2: Naiva kuba.
1: Eh.
2: Awiki muna ebekanta ambula kuhunji yako kuna
1: awiki tikaba deka lunji
2: kwa hitu wa mkuzika atinga wama labana kubye simu wago mganda wange avira uonjiru wao wama ita huidi ya mwenzi lako muna angitu wava mkuzika nga wama kubila haka simu na inga asivude
1: nga chivi
2: na inga afude
1: nga chivi
2: edaka awiki tikanta ambide uonji kuna
1: nga chivi
2: nange kanto mindeko
1: yesivu
2: kumikwano jange jempanga na joku chiguru mwa uketo wa mala mwili mwa mikagami kadiva nawe sarongo mkutumi dekompozo ni mama wange nalu yange
1: ni mama ye nalu yange
2: avira
1: avira wa
2: kumusambu lugazitu
1: ok
2: munange ya nzara
1: kwambi munda
2: vile nebe mbele wano kwa Yesu wa mala
1: imanyuwa mulunji nyako kwa Yesu wa mala
2: wagami no kugamba akakadete kapa kwa mungu kwa shialo kaji akakadeka
1: wanji
2: akakadeka kazi akakadeka sadia
1: ugambi echi
2: wagami wali wakakadeka kadako nesa tegedeka kadeka kazi akakadeka sadia kakadako
1: nga sikuuli la bulungi terera mu ogambye ki ovuddeko
3: chenda munya katonyese nyafama radio sapiencia impulse ya magazi ensuri yo muziki nebye mizanyo la kadeli bando

0: Holy shit, namu nyaka tonye senyo fame dio sapien senkruza megazansro yo muzike nevi mezanyo bomo ito vinka line winwaji ne apapisa kaimba kama nyiduanga batuleke nti batuleke tuwalu wakari akanyumira chondide no mala kokoro sania engeli jodi omunu no mwana wane gambi wepe kakoro sania bakumaleko nekale wale kubango uli disobole kubango tateke nkruza megazansro bagamba ntino batuleke wali wabafubuke wafeyo nalimba gamba mbaletele bano banabogezi bano abazamu esubi ba motivational speakers baba somesa ngeri yokola musente nganga bagwelu bwama feri twagala kutusomesa kola sente twagala capital kakati njogera no laba nasomesa abantu funa sente na netali
1: Yes, sir.
0: Wiki tegenze bulungi.
1: Naye tuja kukwata katonda byonna yayo manyi. Kaba katonda mama w'abaana babakunye. Katonda yatuwa tuyatwara tuna kyakukora bandi rya
0: kituufu.
1: Naye kati Museveni yabyogera ku ki? Museveni yabyogera ku ki ebyo bwabirava?
0: Ate ffe tubaayo.
1: Ugamba omusajja wafuna katonda yamutuwa.
0: Ikale bira bulungi buli kubanga otateka enkulu z'amagezi etwafuna oyo twamala afuna oyo twamala nyabula kale zizino zi dakiika 26 zesigaddeyo okubanga tui gwe mukulu obikuttemu otagalaki okay ziri 26 azisigadi okubanga tuingira musomo musanvu gw'omutuntu kakati ngenda kubira nga nfuna esimu nga 5 zokka esimu nga 5 zokka azeni mbere nga nkuba ku bulango wano bwe nkoma wo ngenda kubira nga nzanya amalobozi ge munsindikide ku WhatsApp oyinza okubanga buli lwo okuba esimu okusawusanga nga layini eri bize okuba we natandise okuba naye ng'essimu yeganye okuyitamu weereza eddoboozi ku WhatsApp lyo tesobola gaana kuyitamu eddoboozi lisindike ku nooti 55 45 93 ng'obuuza ku bantu naye ng'eddoboozi limpi nga teriweza dakiika bw'oba okuba era okuba ku nooti 55 45 93 naye nga tokola WhatsApp call WhatsApp call zetuzikiriza kuba ku nooti 55 45 93 kuba nooti 84 49 43 nooti 2 katika nkwata esimu zigenda kubeera 5 zokka then nkole ku nsimbi simu 5 bwe nkomawo mbere nga nzanya amaloboozi ge munsindikidde ku WhatsApp nziramu eddoboozi lya WhatsApp olisindika ku nooti 55 45 83 ngenda okubira nga nkomawo wano mbere nga amaloboozi ngazanyine katika nzuka nfuna esimu nga 5 hallo
1: gambo tya nisalwa marika
0: sina tabo gambo tya bodyguard wa firebase mazinga endeje kuzanta
1: nga katako
0: yesebo
1: ebi mundo za wembira banaye bo biraba
0: ekitufu nyo
1: naye egwanga weri tudde walungi si walungi era tugenda okunonyereza ebyafaayo alumbu yabagwali andi buli omugati akakasa banaye rumbu ye yabagamba Nika tikatugumira awo.
0: Okay.
1: Buli gwe kyatuuseeko.
0: Kama
1: munda amugumye.
0: Kituufu.
1: Enda bwe tukyo yembera gye tulimu.
0: Ndiye kubo.
1: Kampone kuba kyali bangi.
0: Yesebo.
1: Waliwo male mahati. Omubiri gwagukoze. Osefe. Kiramba.
0: Mahadi ya.
1: Gwe tomulaba.
0: Mpozi omutwe. Omutwe bagukola.
1: Ali gwe namubiri. Tuna kwati za mubiri.
0: Ikali?
1: Walo mchilalu oyo.
0: Nga nesu mulalu.
1: Mwuri deka umbo, nesu mulalu. Nalima iwa mchilalu elie wafe. Enda gendo kuya tenga walala nyo.
0: Nemo mwina yu mchilalu?
1: Waliye jivaita mchilalu.
0: Nyinga babe yu walalu?
1: Niba walalu na yenge vindu yu bako zesa. Sere vitika na yu basango basasira. Sere kato
0: basasira. Basango wabudoko?
1: Sere po.
0: Yesibo.
1: Mama sena tete. Raga paipa.
0: Raga paipa.
1: Nekaribe nasana.
0: Okay.
1: Eba na Uganda vuna wali kusapienza.
0: Yes, bo.
1: Galeche, chumeru wa maprogramu weli. Wala vika wewe, okubasimwe za randete njiga simu ngeze mutane zisemba ye.
0: Wedo njiga?
1: Wedo njiga.
0: Fipo kweba li. Kwa
1: nisende wala nenga kakite kupati endala.
0: Okay.
1: Bela bulonji.
0: Ikali, bela bulonji. Uli nyoku bango tadeka inkluza magaze mkulu mazinga. Endeje kuzanta. Hello. Okozo utia wama halo. Halo.
1: Halo.
0: Wanji. Halo.
1: Mwami ruba mamjira lepote.
0: Ikali sebo na jeba le sebo.
1: Halo.
0: Mkuli la sebo.
1: Mwami ruba mamjira lepote.
0: Yes sebo jeba le sebo.
2: Mwami rubega saluku mwawini.
0: Rubega mkuli la bulunji nyo. Lubega kankukubire mbadde nkulira wano ni atenga gotompulira Lubega Faruku mbadde nkulira bulungi nye wano ningenda kokubira kati tova wawo woli aweli wonyini tova awe ngenda kokubira halo
1: halo
0: wanji
1: Abdu Kawoyo kutambala mukombola yombulo nakatuke
0: Abdu Kawoyo li butambala mwe muhasibye muwanga
1: oyo kosi tuli munaku
0: mule munaku
1: kwesebo tuli munaku mbaka wapela amuchila
0: ate ye mubaka tumalo ndo mulala
1: afu ya yo wafe kutuamalo ate kutuamalo kwa milioni kumi afu mwenkira ni wa muzayo
0: ni wa muzayo munaye
1: hivi nyona heka tugume
0: vitale
1: ya kipari
0: vitalo munange
1: mukama amuumuze mirembe
0: kitufu amina
1: amusani wote nebi amusabako
0: amutuse mbulamu obutagwawo
1: akwatire nebi fabalala abubanyaro
0: tumira
1: katumireko kiamani wafe kendo kulonda night kasule kasekere atambala
0: ye
1: kitumika kabantu wenda katoke bonna na balonzi wafe
0: ye
1: na babubuka be mawale semutolozi
0: ye
1: Abdu Kawoya mbagala nyobera bulungi.
0: Kashibira bulungi omukulu Abdu Kawoya. Bobali nyoku bango tadeka inkluza magaze. Bobali kubango uliza hallo.
2: Nero wa maroza nina kwa mtuwe ni kia tukora.
0: Wanji?
2: Ii na kwa ya tayo mtuwe ni kia tukora.
0: Kati mtuwe ya mkukulida?
2: Ah, azani pa wange.
0: Mtuwe ya mkukulida?
2: Agwe tokira kwa.
0: Ati hiya lete mirembe mkule senti? Uweza tuina kongo yogera.
2: Ajetra mozesa.
0: Nani. Ino programu ya miziki. Sia vya. Kire mnu nyukunde. Njeno nja kubali kankuwa wa muziki. Ungulina wano. Kama halo.
1: Halo.
0: Ngi.
1: Kwa lukuwele za sewa.
0: Kwa lukuwele za sewa.
1: Ashi nika kata konze vaku sapisa nzidewa.
0: Kutiwa.
1: Ndebu zei chiimba.
0: Atunde mputa chiema nchuki.
1: Chiema mani ya takuma ya pili ingisa. Ho ho ho. Wakari ya nasono li niti plati pomu.
0: Ambulela.
1: Mzee ndi ku ambulele maya.
0: Eee.
1: Na mega wasajabana.
0: Wasajabana.
1: Nefuna kadi.
0: Wabakuwa chiabu gazi.
1: Wabakuwa chiabu gazi.
0: Ninkona ninywa.
1: Echechegeza mani ino mbuweleza.
0: Ichitufu nyecho.
1: Erencha. Ngegeza ba wakizi wangeme naba uliza sapienza. Nienda kulonchinga manifesto yangi.
0: Wakoze ne manifesto?
1: Manifesto njila nila kujia njulia balonzi.
0: Oh oh.
1: Nila njulia batuze. Bakezo wabagane. Manifesto yunga perugi ojivamu. Wagi oga mazinezi ya diare seri chamu. Obabi ase gage okula virunji.
0: Kitufu nyecho.
1: Au mulondo omuntu kumutekizendi ya ina manifesto.
0: Ojilonchinga ncha.
1: Ncha.
0: Luda wa.
1: Ulechu manachua udeda.
0: Why?
1: Wanji.
0: Lonche ili luda wa.
1: Lonche ili mayapi ingisa kuchalu kwenye nini.
0: Echifo chenye nini.
3: kuchisawe
0: kuchisawe
3: kuchisawe ya sabo salongo ha mbade ngeda kukukubila
0: ha
3: sabo jenga nochinga manifesto
0: mbewo
3: oberewo ngomgeni sebo
0: nyongereo kukatiliza nsonga
3: oyongereo kukatiliza sebo
0: kati mpita waliwa watuwele mputa nene yongera yo
3: katono
0: hey, waliyo ndiba wayanyokera
3: awe ndiba wayanyokera wenyini
0: ntigidu ntigidu wawo
3: awe rugiro kulonchinga manifesto
0: kakati lonchi wegwa waliyo kulia kumputa
3: waliyo kulia no kombe ngalo
0: sisi yani
3: nani okulia kumbaga okulia swani jiko wopa zo jiko omba no sendi ye ngalo
0: nanti omuntu akombe ngala abata kuse
3: abata kuse
0: hii
3: akeba nabagenda kukutola kuluencha
0: akabaja komba sowani
3: hivyo kunyona hivyo kulia vya kusindisa ligere
0: akukuba kulia na komba sowani
3: ato lumaro kuwangwa seo salongo
0: ente bili
3: ente bili
0: nkaka irane kuwa longa nkoma ho
3: neko ya koma ho sebo chankaga seo ya pandemi duwa la tano
0: chankaga
3: konge
0: chankaga ya kuwa datano Chairman, hello. Ah, Chairman, ete mo akugwa kono sovola. Ni ba kusovola, Chairman. Chairman, ndi kusovola. Ebi adala ngenda kubira ngansalako. Ngenda kutala simani wundi yangu yevude kwa. Nde yangu kweli guajize. Hello.
4: Hello.
0: Bonji.
4: Jevale mkwani.
0: Ikalu sebo jevale sebo.
4: Nawa bantu baono wakula batia.
0: He.
4: Bandi bate ba inzo kutuje gerida kuoyo msajie ya food devi. Hala wema
0: mkwani. Kali ntia na uko ogeda chovula ba, I'm now speaking in tongues hello
3: mwama
0: wanji
3: shonyo ya
0: ono mugerwa makanika watu yata mundeva ii
3: ujanyo nawe
0: kozi kwa wakadi kosi
3: kati kubanda ya kati zinari
0: na yungu ojiulize na kuzino
3: katina mwendirika obabiti
0: na yungu ojiuliza
3: erinya ya ajazi mkira makali kwa watu utamundira
0: ee wakadi kosi
3: kati kubanda ya ingato wadza
0: na yungu ojiulize na
3: why
0: atochi
3: kariwa wataka la kureta sende zila ulidua mwende sende kwe kula kula nye na yungu
0: ee
3: Soko kwa wazawa UEE0
0: Hava masanya laze?
3: Kutu usamani jimenti Vandewo ni mateta wendi Masanya laze kikacha avari ni wafe Machi mechi uye ndewa
0: Ndoza finansa na UEE0 siye tukulako
3: Na kikapa hako sebo Pote yuwa mbati atele zamiki Unisi gaizo kwa kapa hako wa atele zamiki Mugulecha masaka na igomba
0: Ndina isi laba hanku
3: masanya?
0: Why?
3: Aumbewa za omukule mbezi wake kwa hivyo pia
0: why?
3: Mwa mani mkote mbulundi waji
0: toro nalisi ya nkumasanya waze gatemi yanga mtu kati mya pia nalawe kumulembe nalisi mwenye ndi gatemi ya
3: mnyanyeze orizade over the weekend sande vadeo vadeo over the weekend obube nje wabana nje wabana wakabasoma ababuge nima wadleva mkendi nje kandai mrikira ufo mja suko tugamba niki mwukuli nda kula mwula na wana wapetu gani hili muna hati nika kukili na kutu ya kuwa wakari kini uliyo chari wama
0: ndi mwuru njo gambo chese
3: hili mchibuko chukule mbewa jawalu hirika
0: hey
3: uwai
0: wanji
3: jawalu itasia kutwara
0: nenda zambali
3: hee joshua
0: ndiwa
3: zambali blati webali nyo
0: wamuli ya wiki wote mwia yogeda
3: ee na yu ulira ee na ate waliyo mulia nyama bako la mulu njao
0: hajika siri ali mulia nyama
3: ee na waliyo ujuni ya nasoro
0: ee mumonyo uyo
3: ee na waliyo kukweka kawalia
0: mumonyo ya uwe rengalo
3: ee wali mwezo
0: ah
3: yore penu ni ya umani
0: ali mweza akala kukengalo
3: kubunde wa kutumira
0: ee
3: adumireko joje msisi kumiteko joje kodifesazi karuanga kumiteko oru mwani we magumana we masako mmanyono
0: ali wachiruruta
3: Kiriuta.
0: Ngere tanyi.
3: Hey.
0: Simolo, simolo bode big braini.
3: Simolo bode big braini.
5: Simumu nyi.
3: Ya vila, simula jari. Uwai.
0: Wanji.
3: Uinaba nene, Dr. Lawrence Mulindwa. Sula moto, kati hudu wababu uwezi, kutuba kuwa bagaga muka.
0: Evuli kuwa bagaga.
3: Kutuba sula moto, Dr. Lawrence Mulindwa, Zavika, sula moto, amitani. Sini ya nasuru, uwai.
0: Oba masa ato badamu.
3: Uwaka indaka aguni.
0: Akani.
3: Akaona presidenti wa Afrika kwenye tenda mwaka wendi.
0: Kwa gara?
3: Kanyumire nyo wa wili data piensa. Agende nyo ni msajja wangi. Uno msajja wangu, umuwa kono.
0: Aliwa.
3: Yo jeji moka sengi.
0: Ani?
3: Yo jeji moka sengi.
0: Nuku mwanya simmanyi.
3: Bostoni.
0: Nuku mwanya simmanyi.
3: Uwa dolja.
0: Hako lati?
3: Kitalo nyo mnangi, minister, amune mlamu enseno.
0: Kitalo komao, kitalo gwe, sikuwe siga. Nkuba giza yo sije siga.
6: At Centenary, we know how busy you are, so we want to make your life easier with our new payment service, Gonzo Pay. Yes, Gonzo Bulamu with Gonzo Pay, an easy-to-use digital wallet. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonzo Pay app and enjoy sending money to your friends and family, pay for utilities, pay using merchant codes or QR codes for services and products. All conveniently and instantly. Gonzo Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.

0: Mukama oli mulungi wa kisa. Amawanga gonna ge wakola galijja ne gakusinza ggwe, ayi Mukama, era galibbiramu erinnya lyo, kubanga oli mukulu okola ebyamagero. Gwe wekka gwe Katonda. Kiddibwamu gwe, ayi Mukama, oli mulungi wa kisa. Naye ggwe, ayi Mukama Katonda, oli muzirakisa, mugonvu totera kusunguwala. Oyitiridde ekisa n'obwesige. Kyukira gye ndi onsasire. Gwe, ayi Mukama, oli mulungi wa kisa. Ayi Mwoyo yennyini, ye Mwoyo yennyini atusabira ng'asinda ebitanyumizika. Essomo ery'okubiri. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma, mutwe ogw'omunaana, olunyiriri olw'26 okutuuka ku 27. Abooluganda, ne Mwoyo era atuyamba mu bunafu bwaffe, anti situmanyi kyakusaba nga bwe tuteekwa. Ye Mwoyo yennyini atusabira ng'asinda ebitanyumizika. Awo oli awenja emitima ategeera bulungi Mwoyo kye yeegomba, anti ng'abatuukirivu abasabira nga Katonda bw'ayagala. Ebyo Mukama yabyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Alleluya, alleluya, alleluya, alleluya, alleluya. Patiri yennyini, gulu nkutendereza, kubanga ebyo wabikisa abagezi n'abakungu n'obibukulira abatene.

0: Ayi gwe,
1: Ekyamagero eky'okukkiriza
0: tulangirira okufaako. Ayi Mukama,
1: twatula
0: twa okusekera
1: okuzuukirakwo okutuusa
0: lw'olijja.
1: Tujulira naye Mukama okubonaabonako omwana we nnyo okwetokola okukasaako okuzuukirako n'okulinnyako mu ggulu. Era tulindirira amatuga gaag'okubiri nga tukuweeza ekitambi kino ekitukuvu nga tukwebaza. Ayi Mukama, otenderezebwe, otenderezebwe Katonda w'eggulu. Ayi Mukama, otenderezebwe, otenderezebwe nga tukwegayiridde tumuyeekezo byakuweereza, kubanga kino kye kigambo ekiwaga kikuddaabiza. Kaakati nno ffe abali omubi n'omusaayi gw'omwana wo tugire mwoyo mutuukivu, tufuuke omubiri gumu n'omwoyo gumu mu Kristo.

0: Mbunyo bange kujaguliza mkatondo linyi ni ulamu. Kwe bazo kubanti uliriza. Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensi. Nkuleza ya magezo muka matumudize tedo nechiti. Wanyafe malio oyo. Ya tuveri la umu mbeira zona. Mkusomoze kwa kuona. Mkwa gala kuona. Sala za penazi tusa. Eri Yesu Kristu. Nyevali nyevali. Dela kaimba kukaweleza hapo na. Abagazibo mwana wa Maria. Abagazibo mwana wa Maria. Kasitoba mwana wa Maria. Nga bakwa agala. Abo balungi boba wekwata. Ila bobo tambula na bo. Bobo tambula na bo. Mama Marco gambo otia. Kutumideko nyuma kamunda video. Mugambe ntino mwagala nyo. Mchala ni. Mchala Kalumba Bena. Olunaku lwa Sunday ja. Uchamula wali St. Ponce yanu. Dinale de. Ya Nsambia. Nsambia parish fena tugendao. Nkansa anga parish fena tugendao. Kongerukuli fena tugendao. Ani machindi. Sendagenes fena tugendao. Parish jiendese yao. Gaba fena tugendao. Mwena mje tuvere wamu. Mwena mje tuvere wamu. Kuruna kura dina lede. Mwena mje tuvere wamu. Gabidi mumukaga. Mchala kaya. Nkutumideko saba Kristo wechamula. Weba lemidi mjo nanga bojukoze. Mchala bena na yao kutumide. Chala Bena Kalumba na ye akutumide. Radio Sapiencia inkuluze ya magezi Junju Francis. Chiza che nizembe lao. Gwemanyi na zogambo cha Maria kutumide konyo. Ndavida mwala wange mwagaliza birungi byokka nga naye agendo kola chi. Agendo kufuna kofirimansi yo. Muka matendo na chitibwa. Bye tumwebalizako tendo na chitibwa tumwebaza irangu gamba chimu titokola chi tovao program egandar walu wanabanebaza abagama ntino webale nyo webalide dala kakati namwe kamba funeko njija jero mwebale kuberako. Thank you so much for the program, the gospel music. It has really done me so well for the inspiration. Kale webali nyumu kwa anu nange kula msizako. Ani wanali wo mulala.
1: Mulangira. Atenga mulongo chiza cheyo ne.
0: Yinyavu.
1: Webali kuweleza munange.
0: Kale.
1: Nze Teddy. Na alongo wanachiviri gangu.
0: Ye Teddy.
1: Sande wede sali wo mulangira. Na yeye sabo kutuwa lomu kisa guno.
0: Ngula zewa.
1: Mkweba zako kuba uliriza wa Radio Sapiensi ya mwena. Mwebali banange. Bimuatu kolera. Nga mama wafe, mama wa mchala nakabogo Maria, avude mbula mbwe nseno. Basebo nebanyabo, tuweyanzege. Atene mkua nugu wange Maria nakabogo, omuka makugumye. Mula angira kantumire kuba Holy Family Choir Nsambia, St. Chizito Choir Echiviri, St. Chizito Choir Nsambia, ambagala nyone St. Joseph Nsambia. Mulimutia, muganda wange, Namboze Francis Nsesola kwera vida. Ni muganda wange, namu situ wa Winifred, au Amerika. Uliotia muganda wange, nchimanyi ntio uliriza. Baganda wange mwe namba, tumideko nyo. Mulangira nsaba yolu yimba, Mama Maria ansingiro bulungi. Gwe muzadda asinga, olumpere mkwano gwange, nakabogo Maria.
0: Okay, webali nyo, webali didela. Hello.
2: Anango mwanatika jengi.
0: You are njisevo.
2: Ono salongo senge ndo mtu wavuri jo masulita.
0: Yes, salongo.
2: Banani mwakuita mbantu be kachiri tubeba zengiri inja ulo.
0: Yesevo.
2: Tau ni wenjo gela kachiri masulita. Radio Sapiensi ya mazee.
0: Amin.
2: Ndega lo kutumila kubantu wavuri za Radio Sapiensi ya. Mwibani kambati wavuri ya mkwano nonya. Kumaka simu kasome sako ni mkura mbati nchimanya uvili. Mkuu Rambert inonya kwa 0752 09 70 09. Nisonga jengu wakaza ya kafeche oja kujimanya. So maliriza nsaba ya kaimba kakulio ukumpi. Wano wano mkuu wakulirize nyo mkuu opio. Ya ina o ya kusenti uri katu kumi le duwa yoyo ya fe mkuu opio atumbide Radio Sapiensi ya ila kwa hali
0: nange mutumide.
2: akume
0: akume neyanza nyo salongo webali nyo bali lidala 0755508373 Agustine na bingo webali tata kubera ko na bido weri nya tinange mulamusiza ko Sister Francis nkutumideko dio weri nya na ugambo otya. Hello
3: hello
0: wanji
3: ude mama we matanafu
0: mama wangu ugambo otya
3: mbulu unji na yeba ametu mwatu kuchilo kwekelezia
0: wanji
3: mbulu
0: ee
3: kuchilo kwekelezia
0: ee chilo wako zotia
3: ee gulo kumacha
0: ee
3: kugagu unji kugani agama uli yege mtu mbuli ya kumacha
0: ee
3: mwageze mebuke ila nyonyo saa za tezina wela kumine mune zigenda
0: mzabadi
3: Ngo nyambala magu nange bukange na sekerezi obude bichakute nga machi bukute bukwasi
0: eh
3: mukizudde
0: naye mama wange nga walabye
3: yowankoze nitaera naye ya nalino
0: naye kasta watu semangu
3: nako sema hako ndoka
0: nosobola okusomesa alazo
3: yesomesa alazo wabula wevali mimo joko la wevali lisdala
0: esomero ligamba chi
3: esomero lino libade biwa biso mama somo wato ni ulira
0: mbade ndi ulira abana baso mabulu unji wevali bate ndeka
3: obana kambateke mbobu katuliki
0: chitufu
3: ajia kakasa
0: amina
3: iye mjie wale junana anja yetumila bana kutawa na wamu mise ezaba keze
0: iye mama
3: bana kikaba sa mwagala nyone negi biyo nyoyo na ye mwagala
0: iye mama
3: nabaledi ya sapienza mwinamba agala nyo
0: beda bulonji
3: mwabuka mawakumi na hiyo kankumuli olimba kanyinde nga mneweza
0: tuye nziza
3: nili mbolondo agala nyo
0: okay
3: akume yezu wa
0: amina neyanza nyo mama yawe masana fuba na musize chenda munya katanyeze nya fama radio sapienza inkuluze ya magezi. Hello yesebo
2: nila njia kuno nyagodi mkwasi
0: yesebo
2: ya nga mwena aliao ntambia kezi na usaipu na mwadi namba ya nge zilo musambu mukaga musambu mukaga tano nya emu mnana amanyi nebwe baso kederi nya amanyi zezi mwetaga Franka
0: wanji sebo
2: omami bamuita Joseph
0: yesebo
2: ari wano wafe kutani akalini yakajjako akanyola yali ayiwayo ebikutali ensolozi nekagwayo nezikalya kati yakaleme na musapienza era kwali kati akuwuliriza nesivaisi saba kuli situwa ekisomesa kyaffe ekya Yozefu Mukasa era nakyo kiri awo kutani buli lwenvaako basanga mukuba newangaba eto tutume yako
0: kati obatumide
2: kati ndienu mchalo cho Joshua Nansan
0: amina
2: anonda wakulichao nga ziko kulia vizi
0: wevali
2: kari kari
0: kari sebo oyo kuja sediavani kwa li aniuno talk to your friends
4: mulangira wevali kuweleza wevali tuweleza nze babula babidi yena sanga matuge
0: nyinyavu
4: wevali tuweleza onkubida kayimba kama moya nzaliro mulungi katono mkutule bana zinyama wevali njagala kayimba
0: wevali
4: nyo wevali lidala sawa kutumira po mwane wange mba abana bange aba kristu ba matuga Paris ne bwayise Paris mulangira wevali tuweleza
0: amina akume. Hello yesebo
2: mulangira wevali tuweleza sebo
0: kale Emmanuel
2: uno Emmanuel Kambala
0: ebuwambo yape kansanga
2: buwambo warungi
0: yesebo
2: kantumireko
0: amina
2: wadokuro ba isima senkusu wosu mkavao wanuli kedi na teki wali ni muduma ya mtamuli yelisango ya kusende ya ntongo kakwe kambala bonna
0: nubagala nyongo
5: Mwami Junju Francis Kizeche, you know, see you tia, wukawala tanzi uyoze nisonzi. Sebuwa nyokutuweleza kusande, no, wewa nijidara. Sonzi, kizanko onekuwa nakawala ata muendaba nanande parish muendaba tumideko nyoma wale kubayo. Mboze kubafala, wale nande dao mba tumideko nyo. Mboze kubafala woku yes center, na mba tumideko nyo. Nembuza nekubona bona bona abagale nkuluze ya magezi nchibebale nyo okuuliriza. Mami Jinju Francis ntumiraka abakozi bali de sapensa bona bebale kubayo bali kutuweleza bulungi na naye moyo kutwalide. Sikiriza kone ku bantu ba Kristu abali ku yes center bona sinza kwera bila chef recho jali nyo. Nye wali na ulirize nkuruze ya magezira abeera ko nyo kurede sapensa buli Sunday tavako. Mirako abahana catering services abone kiro mutumbi babeera ku radio sapensa abatumira ko nyo Obeni Daniel mkutumide konyo. Naba labo nabo nabi nandiri mwena mba konye. Konze gosu mayanja. Unaka wala ata. Kwa galiza unako lunji. Kwa galiza wike nunji. Sebo. Bane sinza kubaku mkutu nga situmide ku Sister Maria Adera. Sister Adera mkutumide konyo. Nyo. Nyo. Mwibali nyo kuulize nkuruze ya magezi wakutako kaledi yoka kukewaka nise no kateleza mwibali nyo mwibali jidala. Mwami Junju.
0: Yes.
5: Kutumideko nyo.
0: Kutumide nange mwibali nyo. Wanji.
2: Hello.
0: Isebo.
2: Mulangira.
0: Tata.
2: Mwibali tuweleza.
0: Kale sebo mugamba mutia ebu yukwe.
2: Amanya gange nzeto. So ni wanti kansai gomi mbi kengi tezi ngande buju kwe pali chiyana minya.
0: Yes sebo.
2: Tubake no mulangi langa tukuli liza.
0: Amina.
2: We kubabu yi mbabu kutubio wa mnyoyo.
0: Amina.
2: Ya nangi kansikiriza mba tumideka avali kuhuli liza.
0: Aha.
2: Kanso kene nalongo owe tibidi.
0: Yesebo.
2: Zeko Maria mukatale kansanga.
0: Yesebo.
2: Walivo chambale buwambu. Na wabe lao msila mambe kapoa. Nabona nepoli ni emuduma. Nabona aluo ne no mkulu wa mitalo ni alimpika upali cha kwa garanyo.
0: Yesebo.
2: Nabona neponi fase chitimba. Nabona.
0: Ntibona vatamide.
6: Sebo, umulangira Francis Junju. Sebo, we simie. Wesimye okubeera nti olina erinnya erifaanana ne Pope Francis mukama waffe eyatuba ku maaso. Sebo mubigambo ebyo bye ntandikidde nabyo bye bikulaga essanyu lye nnina oba obwagazi bwe njagadde oba ennaku oba ennyiike byonna nga mbigasse wamu mu Ganda lino bye nkwagalizza ggwe n'omuzaana. Bonna n'abalangira boobeera nabo sibu nkwagaliza. Buli mukwano gwange munywanyi wange omubigeza muzaamu. Ate ntumidde nnyo ne maama wange Violet Namutebi mukosefu ennaku zino abadde mukosefu for a certain reason. Naye nga mu bigizibu ebiriwo byonna byebigambo bye njagadde okukozesa ebitono ebyenkaniddaawo okwagaliza abatuuze mwenna. Naye nga Morumi obwe kitalo sibo muganda lunuli nyini mulangiranga lye nkwagaliza gye njagadde okutwala okunyolwa okw'enjawulo okweri bazadde bannaffe nandibadde essanyu wabeera essanyu wabeera n'ennaku. Abazadde mwenna bannange abaatukiddwako obubenje bannange kitalo nnyo kitalo ddala. Amawulire gatambudde ensi yonna nnaku ya kunyolwa. Naye nga kikolwa ekiteekeddwa okubeera nti mukama waffe Jenno Katumba Wamala mukama waffe Jeninali entambula eddemo ebiwandiiko byonna ebyebitambulwa oba ba drivers babeere nga bali screwed okubeera nti ennaku eyo eyingidde mu nsi nandibadde tuli mu ggandaalo naye bannange tuli mu kunyolwa kitalo nnyo kitalo ddala eky'abaana baffe bonna abaafudde n'omusomesa ne driver n'ebizibu byonna ebigenda mu maaso. Omulangira olw'okuba tulina obudde butono sebo nandyagadde obukupaka bwange buno mbukomi wano naye nga njagaliza bannayuganda bonna ne basapinsi ya listeners
0: bonna olunaku olulungi. Webale nnyo
2: omulangira
0: wanji
2: sanyusa okuuli
0: nange
2: ono omusomesa lino esentonga esentema
0: oli sentema
2: esentema kukitomesa musenti
0: bwe nange mwebale
2: ewa mugero ya wangu kupichipichi mwebale kuteka teka tambuze kubatato doti kutubo nawa kule mbile kwawele zefu mbile dangil mboze kubungwana mkuluweba kasentweza father gonza ganeva neva aweleza nago haba kukwisho haba familia yange basumisa banange n'abantu bonna abakatonda omukama abawa omukisa abakumi akayimba bw'omwewo omukama
0: katulabe obudde kakati nga bwe mbafunye bwentyo kansoke nfuneyo akayimba kamu ate bwetyo mama wange

0: Chenda mwenye katini zinya rudi sapiensia, inkluze ya magezi, insulo yu mziki nevi mzanyo, umulunji wa sibiotia. Wewa lejo kwa asaganizo, unakulu alero, unakulu wa sande, unakuzo mwezi ziri kumina muenda, omwezi guwa msambu, mwaka nkumi pili, abili mwe tano. Nzecha sikatabaluwa, nyingi doo ni programu ya pemitima guange. Ibera usawa bili, paka sawa nya, ezechiro. Kantino mgenyu guwe mbamba letede, wama guwe, na wase tulide mbozi ye. Tuchali ne teacher Waswa, Madam Nalwega Sala, okuva Jinja Kaloli, Mama Father. Tutambula naye, eno Sunday, ya kuna, nga tutambula, nga tunyumiza, emboozi ye mwanattu. Naye nga, nsoka okubanga nebaza, aba fans club, yeye Nansana, Blanche, St. Joseph's, nokulwa leero, babadde n'olukungana lwabwe. Ila ni vee wandi. Samwena waze. Namba wemuze. Wala fans club. Lede sapiensia. Yatambu lede ya simbu lechigere. Habafu nye nkoko. Doze viva la muta niso kubanga. Mwifuna. Atianga mba gamba. Mungiro kubanga mtu kiri mkulu pa sentongo. Presidenti wa fe. Nibiyo kwe kula kulanya. Pena ya wikwasa ganya. Nila subira ndozo. Mwezi guna yuguna kugerako. Lero kumina muenda. Uguna gula kutuja kuwa enkoko ya tumazo kuwanga tuzifuna. Kale no, bie bibienja gado kuwanga mpisa au kulo fans club. Na yenga, tuchata ambula ni Madam Sala na Lwega, ticha Waswa okuba Jinja Kaloli. Iranga gota ambula na ye. Sunday wede, wetu wakoma, tuwaleka Father Joseph. Yemisee debi yali, dinkoni Joseph. Mali, nga akomi yewo. Afuno obusoso doti na kuzo mwezi nga 14 August. Enteka teka ya lietia.
1: Hatizuwe la August 14. Nga afuno obusi. Mziri zari oba mnana oba mekobudi yako ni. Sabu gobele la nyo. Na ye obu father.
2: Eri mnayone elichuka. Na ye na chuka father.
1: Obu father. Ngo musajja yangamba ngenaku z'omwezi 14 nalangirira omwana nti omwana oyo ali mu lubuto agenda kubeera musosodoti ate nabeera omusosodoti nga 14 okiraba nazaalibwa nga 15 ate 15 nasoma emisa ye eyokwebaza tobiraba
2: wadamu n'omugobererako yali abeera mu bakate yambo omwo
1: ani
2: oyo yamulangirirako
1: mbu omusajja we Masaka
2: yali aze nalukolongo naye kusaba
1: mbu ye wabeera emikolo wabeera
2: naye
1: ndowooza kati yafadda
2: nanga dene kubanga omwozaalidde omwana uyo asomye genda kusoma myaka 8 gya busosoro yiba bbanga dene bwatyo Father
1: Male bwe yafuna obusosoro.
2: Father Male
1: jagenda.
2: Father jagenda.
1: N'owulidde wagamba. Musajja jagenda.
2: Yasanga basajja bana. Tukutumiddeko ssebo mukulu. Bonna b'olina baawo. Mwebale okubaawo. Mwebale nakwagala maama. Ate ne bana. Munna Jinja Kaloli. Jinja Kaloli your father. Anti kati nzalo ya Jinja Kaloli.
1: Yes. Sibuko yawe yawa ye jalamba na ye mzale
2: wanu
1: wano wenyene
2: kale kakati no nga tutula bako kutawala so uwe obuvumu wali abashala banji abalinga gwe abasomesa abaana okuba bannaddiini nene bagwamu amaanyi obawayo kagambo ki
1: tebaterebuka mbubango sume sumu wano mna dini nnumu mwote kako nnumu kusabiliza mbubo wano usabiliza akuwa na akulaji na akuwa na hiti vat nzikati nkubiliza aba chala aba ilachi aba wele lava fubanyo kula vati msevi nalizi zimbe nito akulaji ko wenyine wekamba nebo bwe bamalokula omanyanga bwe batuka kweje na dale emyaka kunya

0: oba yaliyo sijjukira saava kati namugira ki namuwa famiri yagamba omwami yali awo alina essomero amuka olimanyi
1: ndiwulira
0: omwami oyo gwe baamuwa tukuwadde omwana oyo mudyakoni kabasanyuka nnyo bana ebasanyukira omwana wange kabasanyuka nnyo okufuna omudyakoni baali bazimba n'ennyumba yaabwe nga yakalina naye nga era bagizimba ne bamuteeramu ekisenge naye nga bandi awo nga azambuulidde bampa efamire kya mwami weeti gyobandeetereko nga neesiimye enfunya omwami nze abadde omulangaasira akolaki nga bajja bandabako wano nga nsanyuka nnyo nga walabirira omwana mu buli kimu mu budyakoni yali mulungi nnyo nga tajulirira era ebintu ebyobusosodde oti yabifuna bulungi nnyo
1: kyenda munnya katonyeze nalede sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo maama faatha atubuulidde obulamu bwa faatha bebo ate nno mukama yali yamuwa omukisa ndi mu bulamu bwe obw'okusomesa asomeseza abafaatha abawerera ddala nga kkumi ng'obwotadde ne basista mukyala musomesa abamanyi ticha waswa ticha waswa jinja
0: kalooli
1: kakati ebyennoni obisomeseza otubuulidde kubya faatha abaana bo bewazaala yabalala bali ludda wange ojjeko faatha kuba ye lutegedde bulungi
0: kati omwana omukulu ali awo kawempi ye bwe yali atuuka mu senior 4 yagisomera awo maganjo naye esente ze namuwa olwo senior 4 omwami eyatandika mutabani wange eyatandika St Thomas yeyali mu senior awo emaganjo ati gyeyava agambe ti ye bino ebyo lwakikolaki mbeera eno kantandika ewaffe naye kati aba ali eyo antumira ono tanasasula sente nga nakuba sente waziteekawa nga yazirya
1: kumumwa
0: nga yazirya naye namugamba nojja kuddayo osome sekanonye sente nkoleki oddeyo osome ng'agamba nze ng'akwata mu mbinabina ayimiridde mu mulyango gw'ekisenge nze abataasoma tebaliiwo esidda alwo ali n'emukwano gwe bamwyita kajja wangu bakoze eddalw eri era teyaddayo kati mu kiseera ekyo wengenderawa okukola akogulaeri nemalekero ono kati ye naakwata gwa kukima mazzi naye ng'esente azifuna naye nga tafa ku banne emmere gye naleka mu nnimiro agitunze namunira mungi nnyo era nagenda ndi mugumu kunze abaana kasita balina emmere yagitunda nkugambye abaana ngaoyo akolaki ngaoyo azirya gazikuba ku mumwa owokubira muddako oyo yagenda nakola napoota omanyi abapoota babali azaamaanya nnyo kati yali atambula okuva kuno okutuuka ekittante buli lunaku kati bwapoota naafuna sente ze naazibalirira aganze okugenda okuddayo okutambula nga sente ze alina nozikuuma paka kati ezaabwe zaali ziyitira mu bbanka ng'ateeka sente mu bbanka ng'akolaki ye ng'akuuma sente ze.

0: simanyi. Yatambulanga nako mibuga ayise nagenda mu firimu. Nagenda mu firimu. Kakati. Ngamba naye nno gw'omanyi. Oyo omwana abeera mu firimu ebwayise. Gwe emule ndeetera ku bitabo byo ndabe. Gabireeta. Gadda mulimu. Exercise. Nemugamba gwe. Gwe tokola mulimu. Byokola biriwo. Bibi. Bino ebitali bigolole. Tubiriko na date. Kunze munnange nkwegayiridde njagala okulaba ndondeetera weolwala enkya njagala waakagwa okoze ki ffenno n'okubeera baatugamba nti kaakati abasiniya simanyi oba six obatu bali bakandideeti batandise okukola ebigezo ffe baatugambye ntulekeraawo okusoma mugamba kiki kakati ogenda kweyongera otya okusoma ogende mu kiraasi endala munaddayo nedda oyo nanyiiza ne mugamba kakati olaba n'akafunda ne bosiko ye mukulu ti ezize yaziteeka ku muki naye ate gwe ezange zifiiridde mu bbanka kale zifiiriddeyo mu bbanka lwaki oyo naafiira awo oli yeyamalako n'agenda mu yunivasity okusatu kati ye ali South Africa
1: babatigomya nenaku zino talinakuwulira ku mawulire goga baliyeko oba gyali tebiriiyo
0: gyebiri naye ate nga ye emirimu gye gyonna mutuuze ye mutuuze yakola yesomero n'emirimu emirala gyesimanyi gyesitegeera kakati ono omukulu alikawo empe mba ndi munnaaka neŋŋenze ku apgrade enye nti mami njagalaga kuyiga drivage nga musitulanga mutwala wa kitaawo omuto esente wazikuba ku mumwa nze namwandu nga bamanyi nti nabaana baabwe mukulu waabwe yakolaki yafa baziri kati nekomawo nayiga driving kati avuga taxi naye taxi musente taxi terimu ki sente kati ono mutowe nga agula emotoka ngaagimuwa jo wano gyoolwabamu mu December nga lumu January nga bbiri January mukama waabwe ku siteegi ngamugamba wattu mugoodi mpa ku motoka yeeyo ngende ntwale abantu baafiiriddwa mu kyalo koye nti munange emotoka eno baŋŋanya okugigaba kwegayiridde maisaawa nnya yakubanga ekoze eki ng'ekomyewo ngamwegayiramwegayamba agamba oliye mukama waffe ku siteegi kati we naamumma nankolera ebyamanyaaga gamuwa emotoka lwaki tagenda gyebbisa nti ngagenda bagibbisa emotoka mu lukoola bagikwatira Luweero ngebeera e Luweero emotoka twagigyeyo omwezi gw'okusatu guggwaako tituli mu gwa mukaaga kati twagijjayo mwezi gw'okuna kaakati eteredde erimuki mu garaki kuba ebyagifaamu bingi ndowooza olaba
1: sente
0: bwefiira ddala tuli ku mabanja emotoka yatutwalako esente nyingi owokubiri yamanyi byakola abikolera ku kompyuta ze
1: kulwana kubanga obubalamu kuba kyenda paka ne kati ng'ate tewaddamu kudda mubiri
2: Senda mwenye karanye senya fama Wadio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuyo muziki Nebye mizanyo Senda mwenye karanye senya fama Wadio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuyo muziki Nebye mizanyo
3: Kapula Polytechnic Mengo Eita avantu wadna Abagalo kusoma course Kudala ya national certificate National diploma ni higher diploma Nchio kwe wanisa kugenda mumaso Mukose zinga civil, electrical, mechanical ni water engineering Architecture Electrical installation, automechanics, plumbing, ne ICT, catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion, ne design.
4: Tukubira ku 0 musanvu musanvu 2. Ana mumwenda. Abiri mutano, asatu musanvu.
5: Honda SC110 kajambia. Ye piki piki eriko, omutindo gwa mujapani ye nini. E iriba, boteka mu Honda Oil. Ovugo mwezi mulamba. Waranti ku injini ya miaka 2. Amafuta, eunya koma unye. Atengo kujifuna loni, na ujifuna musawa na munana zoka. Gwa mukozo uomu sala jangunga wori, tukuwela ko box ya spare jude. Tuinane Honda XL, Honda SC15. Generators, water pumps, e bombe zifuira. Obumo obulima, yonanga vya Honda. Jangu kumatavi gafe mundeba. Mumasuga Equity Bank, Lukogo Bypass, Mumasuga DHL, Ekawempe nga kusendare bank, na matavi gafi, okweto olore guanga, kwa simu noti 200, mwenda 00, munana bili msambu, obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu, msambu msambu msambu, nya satu satu, mwaba boda boda bachari, eno tuajirese, eiriba, enkozi ya sente, na wayagaro kwegulia pichipiche yo, yoba sechi nomu, obe ya maridadi, tutukile kumatavi gafi gona.
6: Omufubuka na wasusi zenga kejo mufubuka, usoburo kujifuna nguita msentinare bank.
5: Honda SC110 kajambia ya piche piche eriko
7: jiji wege ndeleza tanke nuje zimasa masa kubizimbe na kuzino
8: hey ezo smart tank ezo steering tube company nganzi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyajibye mmere okuva mu steel
7: wow bikolebwa mu Uganda n'ekiki ekibifuula ebyenjawulo
8: buli kimu ekibiriko munnange tanka za stainless steel tezitalaga zigumire bugumu ziwangala ate nga nyangu okulabirira ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi
7: ate ebyajibye mmere
8: ebyajibya steel tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke Ngebi janjaro, kasori, entungo, nebi lala, okumale chisele chiwamfu, ngatebi uumbie.
7: Awenda agoma uli le malunji, eri abalimina basubuzi.
8: Babula nawe, tabula nomu lembe, dukabu nambiro ku steel and tube, wegulile smart tank ne smart silo, obye nyumbiri lizemo.
9: Mbwetuwa tuogela kumatende keda magundivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye gaba Abasangi babunga mu trading center Kuchide kauko kulida na St. Mbaga Major Seminary Tosobola kulibu usamaso Dirimu kwa agedidi kumuanje nyo Mukusomesa degree mu primary teaching Eranga katibako ulaba izibo nabali nebaluwe ya senior yomukaga Ukujokwe wandisa Wefune the degree mu busomesa ba primary Balina diploma mu primary teaching Certificate mu nursery teaching Nemu child care yange baluwe funa ya gaba PTC Balina masoma mkutu nga okufumba computer na malala manji nyo alina nekola ya ira ningiri ya baiza bali wala kuba kunoti musanfu musanfu bili ana musatu musanfu muemu noti muenda oba kunoti musanfu tanu nya musanfu mu musanfu abili muemu munana noti
1: chena unya karanyeze nya lady sapiens ya nkuruze ya magezi nzuri ya muziki nevi mizanyo ngo ojeko elia teacher teddy uwe noni
0: Teacher
1: waswa.
0: Teacher
1: waswa. Edino ni.
0: Eh.
1: Ate tukuli ya kongo usumesa kalimweza. Ato gogo kujawa. Gwatali na wampeta.
0: Kalimwezi. Habera wampeta.
1: Hii. Wadi ngaba usumesa wedini.
0: Hei.
1: Bila ino usumesa kalimweza.
0: Katunda watu. Kakati. Mbandi watu. Kati mubise ilabino. Mwaka guno. Sisi yali musomero munage bamuchosa nage naga mulwadde kati bateka mu sister bamuyita sister Lydia na Bukenya oke ulira
1: mana muliba
0: anga ulira
1: nalo wega ne na Bukenya mutambula wa mungu
0: otyo ngaga basenga ndwali tuko uliho kujyo somesi kunze somesi echi Je kusomesa abana kalimwezi. Wanange sisa ngongo kintu kinene nyecho kati nabijanga wa kujja kubifuna. Eh. Bumutu ubirina. Eh, ubirina mutu. Awa anaki. mpade ne kintu kinene nyecho kubanga kudawuroze kyogenda kuwo mwana hansikiriza ngakenda ndatandikira mu juwa nungu kunaka nini kuluna kulwa vvu ninatandikira ko tandika okuba kubanyonyola vvu kwikaba ebyo byenaka nibyo ebyaki ebyekisiibo byomanyi nawe byolaba nti ekisiibo kirina kuyisibwawo ekiti aha tutuuse mu gundi muku wiki eki entukuvu eyo yonna gye banyonyodde banyonyodde Yesu olundi ani olwokutaano olutukuvu n'olwokuna olutukuvu nalwo na lubanyonyola bulungi ngate n'ebifaananyi babirina mukundi amazuukira g'abasanga nago nga banyonyodde mpampa budde bampa budde mu kiraasi mpampayo buli kubanga kati nabakutula luli nali mbateeka wamu pi wanu pitu naye nga ndaba tebakwata nibubabeera abangi awamu tibubulala buzanya bulala tuba wadde abasomesa babeerawo nga balabirira naye kati mbakutulamu pi wanu nebeera yokka ne pitu nebeera yokka
1: embeera yo gisanga otya ntikuba tolaba ate oli mubaana bo bennyini tebajakwetegerezagwe
0: sikiwa nti bali mu kwetegereza nze kati bammanyi okusooka bammanyi newandibadde nga nali siddayo siri kuki nga siriiyo ku ssomero era erinnya tekyawaswa wonna we bansangira good morning tekyawaswa siriiyo ku ssomero tekyawaswa siriiyo nze ogenda wali gwegenda osange fathers god Sylvester Buwembe omugambo oyogere naye nti bannange tekyawaswa omubuuza bubuuza gwe nga woge tekyawaswa ajja kubuulira
1: wali obunyera abaana abasomye omusomo gwo ne bamaliriza ne baba wakali mwezi kuba tebannaba
0: kugambya nti natandika
1: omugo
0: tebannaba bayinza okufuna ku lwabiri gyebagambye meka 28 kati ngenda bakwatamu enkya kati ate siri bwomu kati nze bwe mala bakwatamu ate omusomesa yennyini okukisomesa kyaffe najja nayongera nakolaki naye nga si byangu anti kakati noonya kyengenda okusomesa abaana sikisome mu katabo wabula obwongo bukabuka bwolina okukozesa kangendekange kakati ngenda kusomesa ku sakalamentu erya ukalisitiya niwo litandika okulisunsula kyekyo naye kati ukalisitiya mbadde sinabi omusomesa yeyakolaki yeyabigira yabisomesa naye nemuluwumula kale mbaddeko nabeerayoko naye omusomesa ngaabasomesa bikwatagana ne kalimwezi netubeera awo atukubaganya ebiki ebirowoozo ate awo kiba kyangu naye kaakati ukalisitiya weneggwa nkyebuuza ngenda kukola ki atasoma atabiraba naye kaakati okujjaka nkwata akatabu kangaako neŋŋamba ono muzukulu wange nti mpisizaamu ndabe oli awo ndabe kyenaakolaki kyenaasomesa naye nga si byangu ebintu byo okujja n'otuula mu kiraasi nga oli mutwe mukalu tolina gwokolaki tolina woosomya ekintu tolabaoba abaana katwa
1: sisita yamwanyoko yakitegeerako manya muwalawo kuba oyakuyita sente
0: anti yeyaŋŋamba nti tokolaki totula
1: tujja kuna
0: pili totula yangu gendo somese sister kabizibu bizibu chichi chotomanyi
1: nga chichi kuyamba ko bulamu bono obongo
0: kitufu noto bela okweko kwekubagiza naye atenze sekubagiza nze echanga nokwekubagiza nalyo nasoka nene kubagiza enga bayi ayuka bakatonda wanze ba maso nali mu 2016 December nagenda e South Africa wegwasoka okulinya ko nyonyi ngendo okulinya nyonyi father we asome emisa wanawaka bamperekere yati yali asoma nagamba kakati nabaze okusoma kakati no munafu oyo atandise okulinya ku nyonyi ajja kwongera okulinya okulira ajja kwongera okuzirinya kati atandiseeko butandisi nawalala ajja kugenda ekale naddayo mu
1: 2017
0: nagenda kulaba oyo mutabani yali ampise naye ningenda ngeriso kikyoki linnuma ebanzijanjabirayo kati webanzijanjaba eddwaliro lyabwe eddene baita Johannesburg kati nali nebangamba ojja kudda okulwa amaaso ago nenzirayo gwokubiri nebampa ogula kutonyezako ku maaso nebangamba ojja kudda nemugamba gwe sijja kudda wano kwononera sente mu kkubo nemmengo basobola okunzijanja buno okukanako ako okutonyezaako nti tekankomyawo nengaana okuddayo kyalaba naye nga limuli kozeki isibye kati mwe balijjamu kwe kusigala nenzibira ddala nga wenaku nnyonnyodde hati bwenzibwa nembeera wano munnaku ayi Mukama Katonda nze yali atandise okulinnya ku nnyonyi kakati ate ndibandagawa bwenfaanana bweti ndibandagawa naye Mukama wa buyinza Katonda ono yakomyawo essanyu lyange era eritayigenda kunzigibwako obaddi tuba tuli mu kereziya omwaka guli ogwa 2024 guggwako nga bwana mukulu agamba bannange nnoti anti omwaka ogujja mwaka mutukuvu gwakugenda gwakulamaga ngate emyaka egyo nali naginmuliraku abantu baalamaganga naye maawa egamba abo beesiimye maama balina ssente
1: naye nze tukyawasa waabwe
0: kakati daba bwentuuka ku 2025 nina n'omusosodooti atambudde emirundi n'emirundi mu nnyonyi naye nga nkuzaayo eriti nali munnaku neekubagiza maama ndibandagawa nze muzibe iki kati bufaadha agamba nti baani omwaka ogujja gwakulamaga Roma baani abanaagenda omukono gwange gwali muwanvu mulungi neguwanika neguwanikira ddala nga tikulimu wadde vuunya kati waliwo omutabani wange ali Kyambogo Father Matovu omuwulira ekyo muyinza mutamumanya Father Matovu
1: chaplain
0: baali basomye bonna kubanga yasookera wano waffe nange mbu ye anti agamba daba nosenga ungaseka daba nosenga galoza byakusaga sadda mabega kati tuba tugenda twali n'omulwadde ebukakate eyo sista waffe nga oyo father yaavuga okojja mwannyinaze amutudde ku lusebenju manya co driver oyo mutabani wange oyo gwe nkugambye second born ono first born mulimu omwana wa gundi wa mukulu wange omuwala ng'abagamba bannange nze omwaka ogujja ngenda Roma ngenda kulamaga nabagamba ngenda kulamaga Roma k'omulenzi oyo omukulu owokubiri kyava agamba ogenda kulaba yoki ogenda kulaba yoki nemugamba okulaba si kyekikulu naye okulamaga kyekikulu okulamaga kyekikulu okulamaga nkumanyi okuli okufunamu ki enduru gyensi kwanza okulaba si kyekikulu naye okulamaga kyekikulu asiri k'omwannyinaze katukusabire munaffe
1: atambule bulungi
0: buli omu yampa ekigambo kiki k'omuntu omulenzi omukulu sente mmeka oli ali ku driving asirise sente mmeka buli omu yampa kiki nemugaye miliyoni zimunaana kubanga ze baali batugambye co driver nja zikuwa ankuba mungalo katukwebalizeko munnaffe kozaawo mmaze kati ntuuse e Roma naye nga ntutambulira awo byokugenda e Roma nabikunyumiriza
1: ate nababbi oli
0: okakasa
1: sooka olutuwe otandika otya emiliyoni munaana ezo zozifunye omukono oguwanise
0: zeeyongedde namu twagendera miliyoni zikumi na satu
1: ozivaawo endala omupaza akuwaddeko munaana
0: yazimpa ate ogenda okuzimpa nga ye ali nezalat yali agenze bweru yamalayo emyezi ebyo bamukubira bukwizisa bannange esente zono kanziweereze esente zono kaakati tugenda akomawo tetunagenda baatukola bubi nnyo gundi yaffe bajyongezayongezayo nnyo nebakisazaamu abantu kati nina omuntu agenda okuntambuza mukyala yeesasulidde sente zonna namulala n'omulala tuli bana ne father yali agenda ne bwana mukulu kati mukwongezayongezayo kuno ng'ate alina embaga ye naabisazaamu kati nga tugenda nga ku interview ngende ne father father yenyonyolayo ate nze nina ebigambo byenayogera yeye yayogera naye onoomuyita otya nti maama wange genda olete birth certificate nga agirina ate nga nali mugambye nina okubeera ne birth certificate
1: eyiyo
0: eyiye nange ngaakola ki ng'agenda ng'aginoonya ng'agitwalayo kaakati bali be bansooka okukola interview buli omu yalina olunaku lwe
1: okukolerako obula omugikolera wa interview
0: nze bawamuwawo mu kibuga awo simanyi amerika nedda italian embassy tetwakolera
1: olwo babuuzayo biki
0: zisaala banyo byebabuuza faaga
1: oba baali boogera lulatini lwototegeera
0: baayogeranga luzungu wali abembasi baogera luzungu
1: nga interview eggwa
0: nga tulinda
1: lunaku kasaawa oli wayagala okumanyiza n'omuwuliriza ticha waswa talaba afunye tiketi ebibuuzo abiyise agenda Roma kati olwo
0: mfonye visa o ebintu byana bigenda okudda nga ticha waswa muzibe mu Paris ye kabwati nga yafunye visa eya katondo bila abalina amaaso nga babaganyo te baba wadde kaza eno munange tinya waswa ngoni no mukisa visa wibu no wajifunye atabala eh mazibwa mbi katonda nga food kati nakubira omwami ye yali abikola ko nga mukanga kati sebo mfunye visa ngenda kutambula anti ndi bwomu eriyo mukyala ojja kufuna mu grupu mu grupu ojja kufuna akutambuza ne mugamba
1: ya balala bali bawadde abatale bejinja kalo
0: nga yenga buli pali singa bawamu kubange kanyanya wali yomu mkono wali yomu nze ndi yomu kansanga wali yomu umulala nono gundi we na bingo omu bawe mamu gana mtu wali agenda kula vidira nitufuna yono we mutukula we jindi nga asale nsalu yava tuali munana nainga buli muntu ava mu kifo kiki sebo ngenda ati ani atwala ojja kufuna omuntu kwenza ani gwe akuyo gwe ngenda oku agenda oku
1: okunda bidira nga mbadde njagala owange
0: mutomere butomeze musange mu grupu atandikire wa kwenze nedda nze njagala kumanya mutufu ani agenda okuntwala kwe kukira ki wali omukyala mulungi nnyo abeera mpigi nze mwagala mufuneko amanya tulina okusisinkana ye kati yintalundi kubanga wabeerangawo okusisinkana bali abegrupu enene ziri basisinkananga keti twasisinkana tunasisinkana ddi ngaatwetolooza wetolooza emugamba nti kati mbuulira omuntu anantwala ngaamumbuulira aga omukyala mulungi nnyo abeera mpigi koze abeera nabbingo yamuyita w'empigi nage aga nti aa koze yaani nti ye mukyala matovu koze mukazi wange mulamba katonda nga alina obuyinza ampadde mukyala naye ng'omukyala bamugamba munange ogenda kutuyamba omwami ono yamugamba ogenda kutuyamba wali omuzibe gwogenda okutwala ekiki ngayagaasensibuga yabo tukwegayiridde tuyambe oli mukyala si muzibu ntandikirawo sisobola oba sigenda anti n'omwami bamugaanyi kenange kansigale
10: Sienda mwenyaka tanyo senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri yo muziki Nebi ya mizanyo Sienda mwenyaka tanyo senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri yo muziki Nebi ya mizanyo
11: Evi jule visufu Viva kumfumbe nsukurumu Enfumbe nsufu Esinzi ila kubirunge vitufu Evi jule vyo mulembe obifuna na Cowboy Specialty Amasavu gevi mela ama kene nulobulu unji Agasta mubiyo ufumba Edekende sufu Bulichi julo cho ufumba ni Cowboy Specialty Chijanobu uomi obwe mbala Cowboy Specialty Afunika mubipimo vya grams abili mutano Atano, chikumi, nebibili Cowboy Specialty Akole waba Bidco Uganda Limited Nga sangi wa mumaduka wona
12: The Catholic community in Uganda owns Parks Insurance Company Limited. Parks is our own company, and its profits are used to benefit our own institutions such as schools and hospitals. Visit us for all your insurance needs such as motor third party, motor comprehensive, fire insurance, group personal accident, travel insurance, professional indemnity, and other non-life insurance products. For more information, visit our head office at Christ the King Platinum House, Plot 3, Colville Street off Kampala Road, or you can visit any of our agency in your area. You can reach us on telephone number 0414-233-089 or 0414-233-096 and our website www.parksinsurance.co.ug. Parks is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Parks, our insurance partner.
13: Hello? Omanga mutiabule, kati wengi ogelela mpise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu yenji isiza, kati indiana mubitala vya machi indi ya kubala kisi waguru, onengera, oba tondaba. Oba ambuze?
14: Na ye nawe. Na kugambie mita azibisatu, nga wakavamu raundi ye chibu ye, ngo yambuke machi indi ye. Haka tikora buoti, chuka, kiri la mpora mpora, boisa kushero, katono nyo, echizimbo ugena kubo uchilabao. Chinene, chirikonti pharmacy center.
15: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center yoka. Edinabu likaronda webyobu limino obulunzi, omuli edagala, omuli ensigo, ebijimusa nebida la vinji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona. Tulambula famu june tukuwabu wabusi, okugeza tupi mwabujimu kwe takalio, netukumuli na chogwani doku simbako. Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chibuye. Kuba kunoti msafu muna anemu, asato mumu kaga, atano mbili, nkaga mumu na noko manyebi singa uo.
16: Mkukuli sayo mkuhumula moko, neyumkwewa za. Ngocha tegede agata ulira bombe. Tulimu program mutima kwange. Ndi neticha waswa. Eneno ya niki nemwe yeye ya kala. Ede jinja kala uli wotuka. Buhuza ticha waswa. Bakutu wala uterevu. Ewa madamu Sala na Lubega. Elawe tu umulidemu madamu. Tulese omuchala. Aganyo kutambula na awe. Mbuko wa mugambi ulimuzile. Ilanga bacha amwe gaidira.
0: Namgande da, tusaza mugundi yo olokuberejo. Naye tuyambe buyambe, muyambe, mkazi wa tutanira kwa kuba omuntu gwa badagena naye, tebamu wa devisa. Tusano omukyala ngagana, ngaganira ddala. Tusale ba mugamba. Nyamu, tuyambe oli mama wa father. Awo, badibira. Sibanyi ziri lila jia diri ya mwena yonu waga. Zicho wewa tuwa chingamba. Tibama la kumugama tuoli mama wani.
16: Mafana na abona.
0: Na hinga yali hivyo kugenda yali abisaza. Mbwa kumutu wala na mzibe. Nyangi. Kati. Zimazo kufuno umutu agenda kumutu wala. Father kubisibu. Yeno kwe. Omanyibu osigade kuzi kusigala kuchi. Hate. Onogenda nani konzo kugenda nze kwa wa visa yange enga mazo nukusasula ikita sovuka chicho yato onogenda nani konzo zenda mazo doku funa antwala uvuba dugu tomiriku kati mwemwe mandiba de mwanonye zenda uvu kuntwala ani oyu konzo mbuzo mwami gundi nga mkubira simu nga mugamba nyabu njagala kusisinkana ntikale nyabu sebo nga wasinkana mkamparomu nga mleta nga ati muna iwe ya jari yari musanyifu nyo kati kufanda yari kuchigo mkena uli rono father kufanda yari ya mazo kumbuli na mwuri yanga ayogiri ibuwele zene situka mwe nali tudde mu office mfuluma bwete nga nayo ngono omukyala ajja bwate agobererani faza era mwe yaje wagamba banna nga musanji funyo ke tunya nyonyi bwate ke yayogera tunya nyonyi onaye nga wanaye nga nsanji sokuli za nga muvuga Taka waka.
1: Uwe.
0: Ala vide yudala. Wande nga mbuga nga mbuzayo. Katuwete geka kugenda. nga musanyifu omuntu alimulabye agwagenda naye si oli nti alowooza nti kakadde kali awo akakootako era yeyagiranga n'agamba eno nneema yange nti akwata eno nneema yange mundeke eno nneema yange kabalala nakumojatuwamu munneema yo kakati tugenda tutuuse tugenda tuyitamu tugenda tutuuse eri musitingiru waitingiru
1: soka otunyumiza olunaku olwo lwemusimbula kozi gwenyonyi wali wagirinnyako dda tolina kyokugamba tolina kipya weesunga gyolaga
0: ate nno nduli lwenali ŋŋenda gwasooka nali ŋŋenda ennaku z'omwezi abiri musatu December lowooza ntuuka eri nga 24 banna ekifo kyange ne bakitunda saakomawo naye njagala okutegeeza senga omanyisi tera kubeera excited naye abantu abalina excitement awo ayinza okukubwa pulesa n'agweri omuntu alinye emunyonyi omulundi ogusooka muyinza mutya okutunda ekifo kye naye nze nalinga
1: bulijjosaawulira
0: kintu kyonna katukomawo enkeera ne banga ajagenda enkya kaakati guno nali mmanyi nti enyonyi njimanyi njirinye emirundi ebiri tugenda nga tuka mu waiting room nga bankuba akafaananyi nga tutuula nemujja okusooka kitaali era bwegwali nga munanga nkwatako nga tugenda tuyingira ennyonyi yaffe ati bwe tuyingira ennyonyi yali erina gyevudde gyesaamanyi ng'abantu mwebali batudde dda nga tutuula bwe ntuula bwe nti mu nnyonyi kuba then nasookayo bwe nti ku ddirisa nga munnange n'atuula tayagala kutuula ku ddirisa nange naye olwatuula bwe nti neneebuuza nze ŋŋenda omulala kaakati munnange amaziga ne gayiika nga neebuuza nzeku nze muzibe nze ŋŋenda abalala bonna babagaanye naye nze ŋŋenda ngankolaki natutuula ngasaagula kaakati nga tutuuka e Belgium nga tuvaamu mu nnyonyi aa tetunavaamu emmotoka ennyonyi eyiringitabu olwasimba opiira n'esirikawo ca ali ku mulyango nagamba saala nalubega nasoka ninikanga ate munange teyakiwulira era ndowooza n'abalala bonna balowooza ti omusajja yeyogerera bintu bye nali nesobya n'omukono nkole ki mpanike naye yayogera ekyo kyokka siyaddamu anange munyonyi yonna nze go bayogeddeko nangamba ti abantu bangi tulinde bakoleki bafulume nga bafuluma baali bangi nnyo nnyonyi yali nnene nga bafuluma nga naffe tufuluma tuuka ku mulyango wali we bayitidde erinnya omwami amunzijako nga nkwata ye ng'atambula kyenyumanyuma nga nkutte bwati emikono okyalaba mbuuza gwe
1: okyalatugende maaso
0: mbuuza okyalaba ziweze 12 tizinawe ekyalaba nga nkwata bwati ngaali atambula ekyenyumanyuma paka lwe twasitepinga wansi tutuuka wansi awo wenategeerera nti ekyo kyekyampisiza natutuuka nga banteeka mu kamotoka nga nomba mugamba nti ono yeka yagenderamu wegenda nabali ngaagenda nabali Nange bamvuga mukalutakalu. Natuuka we ntuuse nga banzigyamu nga banteeka mu kye n'obakwiiru kyeya ndowooza nga banteeka mu kyeya nga nyingira room lift ng'elift entwala waggulu nga tutuuka waggulu ng'ate tugenda betwatuuka eri ate era ne tutambula nga tudda iyo kali mu maaso yenge kati ne wetere wetwatuuka eyo ne tuka mu lifti endala naye nga ndaba tutambula wanene ne ngamba mukama nga mulungi singa nabadde ntambuza bigere sandikoye ye munnange yandibadde atya yandikoye okukola ki okuntambuza kunze mukama nga mulungi munaye tutambula lifti muna ekyo kisaawe nga bakyentambuzaamu bwe batyo wuuyo kutuusa lye nagamba kagendeko mu soti call nga baatwalayo nga bantambuza paka ku bannange gye baali nga balyoka banzigyayo banzigyako engalo nga tutuula paka ate ennyonyi endala lwe yajja etutwala eyetale
1: muntukayo saameka
0: Eri twatuukayo kawungeezi wa ssaawa eyitali kubanga wano twavaawo essaawa munaana ez'emisana twatuuka ssaawa bbiri kitundu ez'ekiro naye nga twasimbula mukaaga kitundu entebe twasimbula mukaaga kitundu ne tutuuka ebeligiyamu ku ssaawa bbiri n'ekitundu ez'okumakya kati essaawa ezo zonna zonna okutuuka ku ssaawa munaana nga tuli eyo
10: tutudde enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo

0: nakusika ku kyakusika batuge amwegendereze tibayita ku timbanyiga baada natulambuzimanya natukola ki natugamba tujja kukola emirimu olwokoolu lwe tutuuka ku ssaawa kkumi eba tutwala gye tugenda okusula naye nga tumaze okusisinkana faaza oyo netugenda netugenda okusula natuwa essaala ezakawungeezi natusiibula tunaalabagana enkya ye bwakya ku makya ku lwokubiri kuba luli lwaliwako twatuuka lwa bbalaza twatuuka ku lwokubiri makya nnyo najja tusoma essaala eza ku makya netusimbula tandika okutambula
1: faaza Philip ngendo wamulaba
0: namulaba naye nga tumaze ekola ki okuyingira mu nzigi zino essatu yamuyita yamuyita ayagala kulaba batuuse akwagala oba yamugamba nti akwagala kakati era bwe yajja n'agamba wuuyo era olwatuuse wano n'akubuuza n'agamba nambuuza amanya gombi ye nakuwuliranga faaza ng'olambuza abyawa ab'emasaka wa bafaako nnyo nnyo nnyo nnyo naye nga olwo tumaze okulambula tuyingidde kuba yatugamba tugenda kukola bibiri okulamaga n'okulambula yatutwala maganga tusooka kulamaga n'atulambuza bwe tutyo enzigi mmeka ssatu kaakati tugenda ku mugundi mu St Peters ng'olwo twasooka kulambula atulambuza mwetwayingira bwe tuti aga nti kati gano ge madaala ga Yesu geyakola ki geyalinnya tetugatambulirako twavulirako bwavulizi naye sebunga eddaala liri oba nakugambaobwogazi ng'olina okunaanuula emikono bwotyo genda okukwata eddala awaŋŋamba kati nno nnyabo gwona ogasobola ago amadaala oba ogende ku gali ag'okulinnya nembagamba ye amugamba ki naze kola ki era bwe ntyo naze kola ki okwogera ekyo nga ndi ku ttaka ku ddaala erisooka n'omuggo gwange nga neesika lyakubiri lyakusatu ku lwokuna omwami naŋŋamba nti omuggo ogwo gumpi yengumuwa entandika kwesika kubi ku lwange mpaka lwe nagatuuka ku nti gali 28 oyavula we natuuka ku ntikka eri wa piraato yagirira yezu gye yalinnya nenkaaba egamba nze nninnya amadaala gano ogwo gwakumeka banaye mwangu weeku tugende tugende ngatukka ago gali 40 okugakka obusi kugamba gayunga gano 28 kakati otandika okukka ago ba ogatambulako butambuzi ge baali baŋŋamba nze ninye nyambuke waggulu nga ntambula nembagala naze kukola ki ate nguno omusango fiirwe kwe kwavula nentuuka waggulu amadda amadda mudda nga mulinnyo mukkirira 40 kaakati netweyongeratulambuzawano yali entaana ya Petero wali Papa John Paul nemubuuza batugamba entaana ya Papa John Paul bagiteekamu ugundi ani papa omulala papa ani ono ogundi Benedicto nezo bayanga yatakimanyi ntaana ziri muno ye yaddamu kimu.

0: neetaana ziri muno nyingi
1: tunzi neeti
0: nga tugenda tugenda tutuuka ku ya Petero kubanga yali namugamba nkwata
1: mungalo
0: nga ndaba andika
1: nga tutuuka ntaana ya Petero yiyo
0: konzi eki eno yo ya Petero bannange nempulira nga nze nasanyulukuse nyegwa wansi nengamba noye Petero gwe bakwasa Yesu gwe yakwasa ebisumuluzo ayi Mukama Katonda sumulula ebyange byonna sumulula byonna ebyesibye saagamba byange sumulula byonna byonna byonna ebikoze eki ebyesibye awo nenkaaba gwakusatu nesumulula buli kimu kyonna kyonna kyesibye nensabira nentandika okusabira buli kwegamba buli kintu kyonna nasookera waka Kabondo sub parisi yaffe projekiti zino zi St. Monica biki nenteekako ensi Uganda yonna wabula ensi yonna saagisabira ngati n'obudde nga tewali obujabula biki bujabuzi naye nkikyo saakyerabira natangirira waka Kabondo sub parisi eparisi projekiti zaffe ne Uganda yonna
2: Chenda mwenye katanye senya fama Radio Sapiencia Indi mkuruza ya magezi Ensuri ya muziki Na ebye mizanyo Chenda mwenye katanye senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuri ya muziki Na ebye mizanyo Honda SC110 kajambia Ye piche piche eriko Omutindo kwa mjapani ye nini Eiriba Boteka mu Honda Oil Ovugo mwezi mlamba Waranti kuinjini ya miyake bili Amafuta eunya koma unye Atengo kujifu Funa loni na ujifuna musawa na munana zoka. Kwa mkozo uumu sala jangunga woli tukuwela kwa box ya spare jude. Tuinane Honda XL, Honda SH15, generators, water pumps, e bombe zifuira, obumo burima, bionanga vya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe nga kusendare bank, na matabi gafe. Okweto lore guanga, kwa simu noti 200, mwinda 00, munana bili msambu, obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu, msambu, nya satu satu, mwaba Boda bachari, eno tuajirese, eiriba, enkozi ya sente. Nawa ya garo kwekuli ya pichipiche yo, yo basechi nomu. Obe ya maridadi, tutukile kumatavi gafegona.
3: Omufubuka na wasusi zenga kejo mufubuka. Usoburo kujifuna nguita msentinare banka.
2: Honda, SC110 kajambia, ya pichipiche eriko.
3: Ewa kage makagoka, ngalanje ziri uze zentufu. Kuba ngalanje ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu lambika kungiri jitu tambuza mwoblam. Engiri jitu lagamu mkwano, kuna butabwe tulota. Waliwo lanje nzikakamu. Lanje zikuume birowoozo. Lanje zileta kabugu munesanyu kono obumu. Kati mungeri yo najo ya gala makago gawulikike. Lowoza ku Plascon lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
4: Hello? Owanga mutiabule. Kati wenjo gana lampise kuraunda aboutu. Ne polisi ya chibu yenjiisi za. Kati indiana na mubitara vya machi indiya kubala kisi wagulu. Onengara. Oba tondaba. Oba ambuze.
5: Na ye nawe. Na kugambye mita azibi satu nga wakava muraundi echibu ye ngo yambuke machindie. Haka tikora buoti. Chuka. Kirira mpora mpora. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo genda kubochila bao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
3: Iye chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinaboli karunda webyoburi mino obulunzi. Omulie dagala. Omulie nsigo ebijimusa nebila labinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto lole guangaryo na. Tulambula. Famu june tukuwa obu wabusi okugeza tupi mwabuji mwetakalio netukumuli na chogwa nido kusimbako ndatwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulebi ntwebidi original kufamazi sente chivuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili mkaga mumu na noko manyebi singa u
6: Erimu mutereku wayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njumilo vyemiza nyo, awatari komo, wewande sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho, nevacho sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buliruza nya, guma mukisa mpia kwa kuangula. Toli inda, wewande sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug. Betting wa mnabe liyo wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kute waguru.
7: Chenda mwina. Katanyeze nya, Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi, nzuru ya muziki nebe mzanyo. Kulika yo, omulungi, mkumbu la mwoko, kakade kakano, keira. Tuliku sande ya kuyakuna, tuline teacher Sara na Lubega amanyiddwa nga teacher Waswa. Tulese oli Roma muli mukusaba esala oziza mu lukwakwayo abeeko basabidde emirimu gisabidde naye ng'obudde bubaleka father abali bubi.
0: Father gamba naye mujje tugende nga tugenda atufuluma nga tugenda tutuula we tutudde tulinda okuyingira mu ki mugundi mukulamaga okutuyingiza mukulamaga oyo father yakwata mumbu omusalaba nga munene nnyo ng'ate abantu bangi omusalaba nga tusimba layini lwenalaba okulamaga okwali akw'amaanyi ennyo nga tusimba layini nga tuyingira naye ng'abantu bangi tebaggwayo muyimiridde mukooye naye twayingira kye kyannumayo kiriyo kimu kyokka tetwasoma ku mmisa
7: obudde bwali butine
0: simanyi kubanga father yandibadde agamba ti kati tumaze okulamaga kati tusome emmisa otyo wadde ombuuza okusisinkana father Philip olutumaze okuyingira mu miryango giri emyango n'okulambula St. Peter's tugenda netutuula netutuulako we tutudde tulinde essaawa ey'okuyingira ey'okulamaga nga nkola ki awo webayitira father we bamuyitira atutudde awo tulindirira akati bwe yajja ono yono era nange bwe namugamba nti ku Radio Sapiens era nange nembuuza father manya mwanise bulime nampa ennamba yo gira tukole ki batukubemu ekifaananyi kati mukusituka nasituka mangu nnyo bwendi nagamba yeewuunya engeri ye nasitukamu nagamba bannaye mulabi bwasituse nakyewuunya nemugaba tugenda kwekubya kifaananyi nantembeeta tubeere ffenna tubeere basatu nga tubeera basatu ne batukuba kifaananyi obakyalagawa naawe
7: nantetewalina simu yaseereza
0: ate nga saakinze
7: waliyo abantu endala abaziba abazikozesa
0: balina ngeri bo abo baazaalibwa nga baki ne basoma ne babisoma kakati mukubisoma okwo bo benyigira n'okwenyigira kati ffe tulina wano ddaani gundi ani ono ali awo ku luguudo akuba amasimu naabadde leero no yafiirwa nnyo kibishop oli yamukubiranga nnyo amasimu nange abadde akubira naye nze olw'okuba simuddamu ate twogeraganya naye ate nze engeri gyakuba nti nga ndiba omu nze omuntu alina kunkubira kati awo ndoza nekimunafuya nti ono gwenkubira ye nga tanzikubirako
7: kati era omumalayo ennaku muka
0: twamalayo ennaku kumi almost
7: ennaku kumi nemutasomayo misa
0: twasoma naye mukulambula kuno mukulamaga kuno titwasoma kati olw'okubiri olwo lwonna twalulamaga netudda eka netwebaka netudda gye tugenda
7: kikyojjukirayo era omaeyo kyotolyerabirayo ng'ogyeko nti wagenda naye walaga nti lyessanyu lyo erikyasinze
0: kati nze kamala okugamba nti nakaba emirundi emeka
7: misatu
0: kitegeeza kyo sonyiwa bannange ngenda okukusiga senyiga
7: tofaayo
0: kitegeeza ki
7: abapreso n'abasaa
0: nakaba emirundi egituukiridde ate ngu obutali bugenderevu kijja buzi saddayo kukaaba nga tumaze okuva ku ntana yani gwali omulundi ogwokusatu nyamba ndowooza mukama awulidde okusaba kwange akututte. Kyenzijukirayo kisinza kwerabira twagenda wa Padre Pio. Yonna gye twagenda kubanga bwe twagenda Mary Major, Father yatugamba mwe baziika twamala kuyingira bwe twamala n'atulambuza n'agamba nti kati tusabire Papa ne tumusabira n'atugamba muno mwe baateeka empu emanvu Yesu mwe baamuzaalira baagijjayo eri kati eri awo Roma kati kye sigenda kwerabira twali tugenda ku Mary Major eyo ya mama Maria ne tuyita awali oba mpuku n'atugamba awo mulaba waawo yali ng'abalaga naye nga nze mpulira nga tuli ku mukono guno n'agamba awo omulaba awo Kabaka wali empuku gye baateekangamu abantu ni mundi empologoma ne zibalya neŋŋamba we wano Danieri we yawonera empologoma kuba nino mutabani wange nawe erinnya erya Danieri tomulabyeko taze yandibadde waali wano naye mwana wa sisa wange namuwa erinnya eryo erya Danieri neŋŋamba wali webaali babirira empologoma we zaali zigenda okuliira Danieri ne tugenda mu kintu kyekimu nga tukyera okutoloola lwali lubiri ndowooza olwa Kabaka n'agamba kakati ate awo ku saidi endala we baatemerako Yowaana omutwe oli mumujjukira oli yali yakyuka kwe baayitanga Sawulo ke baamutemerako awo omutwe ne gubuuka emirundi emeka esatu nti naye buli wegwagwa newasimbukawo ensulo buli wegwagwa newasimbukawo ensulo tumbuuza zikyaliwo nti zandibadde zikyaliwo ndowooza era zikyaliwo naye tebakyagakozesa kubanga gatuukwa ne gakyafuwala ti naye kati wano tebaamuziikawo wano kubanga muno baali tebaziikamu kyemuva mulaba tebaamuziika eri era gundi ye kereziya ye gye twasookerako okuyingira eya Pawulo omukyufu Sawulo abatume bwe baamanya nti bamuse ne bakola ki ne bagenda ne bamuziika era entaana ye eriwa eri eri mumweyo kereziya gye tubaddemu ekyo ekyo nekibeera kimu ekyokubiri senyiga ayiika buyisi ekyokubiri giwa Padre Pio tatuuka wa Padre Pio oluggya lunene kiwalulaba otya naluwulira naluwulira ate nabo benatambula nabo nga bakulu nga banteeka mu kagaali enayoma yonna netambuza nabanteeka mu kagaali kansinga nsindika natuuka n'okuweevuuma neŋŋamba mukyala teyatwala mumuyambeko ne bamugamba okumuyamba nakati tutuuka munda wa Padre Pio wawunya akawoowo wawunya akawoowo nange nga kugamba bw'oba otunuulidde bw'oti gw'omulambo we guli ng'ate sayidi eno kwewate eno omukono gwange nga gyenguleeze nga yewali edduuka erimu ebikolaki ebigulibwa era eyo gye nakula sapuli ntera okugyambala nengulayo sapuli ne munnange naye ne mugulira sapuli eyakolaki yemu kati omukyala n'aŋŋamba we are in front of the body of Padre Pio nesoma weki esaala zange kati bwe namala nali ngenze n'ebiwandiiko genatoka kontana ya gondi ne ya Pedro ne mugamba father tuleko wano intentions zafu na gamba mno ojironze ojiroleka ato ojiroleka talina walala we yangama tizi kati zikole yatoka kutwa ukanako yatangamye nti wa kati mukama atutwala ku roku bibi ku roku satu roku satu oru twandi bade tulabye papa ne papa yali ya akoye ngava take ndoza take yatoka ku roku bibi akawungeze kaga yakubera kizivu okumulaba atenga nafe tuli ku ngendo tweyongera tulino okukola kyo kugenda awalala twasokera wa padu pio ngato ngamba kati awo nembuzo omukyala ne mugamba wano tuyinza okuleka wano intentions zizaffe ndiye kwata basa yonna nga we nagyeteekawo nga njerekera padro pio ebyetaago byaffe we nabireka nga tweyongerayo nga tuyingira mu kisenge nkugaya akawoowo nga tuyingira mu kisenge we yali andaka kati we yali in front of the bedroom bode twagireka eno nantwala mu kisenge we yali ng'akola ki asula ekitanda nyekiri abano bannange bo baabikolaki baabiraba nga tuvaayo ekyokubiri kyenjijukira ekuwa padro pio ekirala kyenzijukira ewa Bernadette ne ba Frank Gondi
1: Franciscan
0: Francis ne yasita aha Francis mu kuzikibwa kwa baziikibwa mu kerezia ira nkiraba kati Francis bamuzika wa ku mukono gwa ddyo nge Gondi yasita ku mukono gwa kono ne munne Gundia Rusia bwe yafa ne bamuzika ku Gundi ku munne kumuwala koye kumuwala munne naye lwakubayiye tanalagibwa mu lubulu abaki babesimbi kyekyokka ki byenzijukirako batulabuza ne tutuuka gye basulanga ne batugamba nti kafalasi ko kaali kasula ku mulyango gwe kati ne tugamba ate akato kemwateekanga ku lugana nti kaali kalenzi nga kakuuma ensolo zireme okujja okulya ki ensolo zinnaabo nga kakuuma ensolo zino ze balunda ebisolo ebyebweru bireme kukola ki kujja kubirumba omwana omuto akeewuunya kakati oyo nyaabwe yafumbirwa emirundi ebiri yafumbirwa omusajja neiba nga oli bawe amaze okufa nga azadde abo abaana Francis nani ne yasinta naye kati omusajja oyo yali n'omwana ono ani n'omuwala omukulu yani Lucia Lucia ye yali mukulu kubana abaana kati kirabika omusajja oli ono gwe yafumbira alabika ye yali omwana we naye nga basatu baagendanga ku luzzi era oluzzi twalutuukako nga buli lwe bagenda basanga omuntu ku luzzi naye ndoza alabika yali malayika ng'abateekateeka nga buli kaseera abateekateeka ng'ababuulira musomesi mujja kulabaawo mu kiseera kijja kutuuka mulabe omukyala ng'ali mu muti waggulu ng'alabika bulungi era bwe gwali agenda okulaba nga balaba omukyala ali mu muti waggulu naye nga buli lwe bagenda ku luzzi nga bagenda ne basoma
1: muloo maboosho nga ennaku kumi bwe ziggwaako
0: twagenda nga lumu twakomawo nga kkumi kati twava e Roma mu Italy ne tuyingira Spain no ne tuyingira
1: Belgium
0: France Italy
1: France,
0: Spain, Portugal.
1: Mwezi nako kumi.
0: Nainga tusula. Agati, tuva mpotugo. Inyonye tutuara, ituzayo mperigiamu.
1: Kamoko mao.
0: Katoko mao.
1: Usanga balibachabe walike nako kumia mabeza.
0: Iishi. Habani. Habana bawani. Nga menerike. Habani eraliki teta koche. Nga webali.
1: Tibata kiseka waga.
0: Iishi.
1: Koko zugunde.
0: Hei. Batu chima kumbanji makuchisawe. Batu chima. Batu chima. Tete tuwali nomu Tanzania wananga atoyori. Ayaya. Tuasuranga na ye. Tuasuranga basatu. Na ingo mchialu liatu sanjisa. Nagamu wanange. Nzimali no kuchima. Ningoma. Nechi. Ati mnae gawa. Ngo uli na wayo gira kunaka ni. Wanange. Bagundi. Ay, bo gira kusimu. Ngo uli na. Mwe bagundi chara ba mitangani anti gundi age senga ba mitanga senga gundi ali agenda koma ho kunna ku gundi bane buli ali ne motuka ajitegeke ne gamba banange kuva ku Tanzania muna ate bwe kyali twa kwendo kuulira ngenduru ku kisawu oli ye yali muyitire iya mchima
1: na mkoma uo
0: ya kibuna inga mkoma uo mwala wangi yangu lile chimuli nga chinkwa nga nga utuli nyamo toka gawa mwanyi nazi ya mkoma ya unu fadha ya litaliyo
1: na wakule itawano
0: inga wane itawano aga wate kese chenjoro
1: ngoja kwa uke loma kwa loma kwa akala kwa ina jajamu loma yo
0: muna eti dia kala adenga nandi nange nandi dia gadde tyo muroma kubanga nali bwomu
1: kawe jinja kalole bandi mizambozi naba uliza whatsappiense nabo bazikunye kati omuntu tiki tabasinga okwesunga yeyo singaba afunye omukitogo lwasi yani bwandi gadde omuntu ogenda feromba
0: nzende kurwange nandi agaddo gendera omukulaba Petro gwe bakwasa ebitundu muze yaddamu mu kifo kyani gwe bakwasa ebisumuluzo kubanga ye nyini yali mu bigere byani bya Yesu kyekisinga okusanyusayo ziri ngundi nazingira naye bwe natuuka wano nalabira ddala nti ntuuse ku kitebe
1: Jobu katuli tu. Miaka jesatu ya jomu jiti. Tijia kusa.
0: Tijia sara.
1: Tienda miaka tenye zenya. Yedi ya sapiensia.
0: Tijia
1: sara. Natuma liliza. Kati kula wakatele keka. Kwa inzo kubuli ya bawezi ya bawezi ya sapiensia. Banga yu na tutambude.
0: Sikala wayo.
1: Kalogo
0: seko.
1: Katale keka.
0: Katale keka. Pusi. Kukuli labantu. Mgamati. Nguokia alinoburamu. Mkama wako wade. Tewetele bukamu. Tewetele bukamu. Kubanga. Mkama wacha kwa gala. Nzi. Ndabira ddala nti mukama yampe sanyu ezagenda kusimuka kubula mu bulamu bwange ndi eyo yokulaba nti naddamu n'eminyenyonyi gadi muzibe nakyewuunya kuba nali sikirindiridde nga neekubagiza nali neekubagiza maama niddayo n'eminyamu naye okuva lwe nali nnyenyonyi mu buzibe bwange sigenda kudayo kwekubagisa kujja ko kulumbe munaye bwe ruba lukuluma luyinza okujja kuki luyinza okujja kumulamwa naye nga sikyo nzi kubiriza abantu titwetere bukamu lowozeeko olabe ebirungi omukama byakukola ki byakolera naddala ekirabo ekyobulamu kikulu nnyo kubanga obulamu kwekwetololera buli kimu bw'otoba mulamu nkaba kakati toli mulamu oli mulago wanise amaguru okoze otya onoolagawa
8: Chenda mwenye kata nyese nyafama. Radio Sapiencia. Inkuruze ya magezi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo. Chenda mwenye kata nyese nyafama. Radio Sapiencia. Inkuruze ya magezi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.
9: Hello, testing microphone. Wow.
10: Wow.
9: Onoonye dumu yogero bulunje nina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no Radio Sapiencia in Zambia. Eche chizibu tuwa chigonjo ladda. Tuina machines. Eziko la kuhi mukolo wona. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebe, ne tents.
11: Tukubide kunoti msambu tanu mnana. Nauti emu, msambu. Kuminanya.
12: Agachuko kebio kuronda kategeza abantubo na. Nchokusosula mkwabe simpie uo. Kuchifocha senteba soka, LC1. Kwa kutandika kuloksa tunge na kuzomezi kumina tanu umezo guo msambu. Okutusa kusandenge na kuzomezi kumina muendo guo msambu. Kumibidi ya vidi mumukaga. Kwa kukwari baku magumbulula. Ibibuga, nekubitebe vya zidivision. Okuwa kusawa satu ezo kumacha. Okutusa kusawa kumine mweza kaunge zibuli lunaku. Yesi mbi wa teke duku banga susi zimi yaka kumina mnane jobu kuru. Iranga mutuze kucharo uguo. Nga mutuze wa Uganda. Iranga yu andi sam register yu kucharo. Erate weta agisabu ikirizebu no kwe wandi. So kurondi ba kuchifocho na. Erate wali nsimbi yonesa bibu kwe wandi isa. Akachiko kibi okuronda kakubilizaba na Uganda bo na. Ababali nebi sa nyizebi okufuga nyakuba sentebe LC1. Okuteka teke mpapulazo neze ita agisa. Erozi tuwali yomubu ntu mchisere chokusunsurwa. Muna kwezira gidua. Abantube na mwetagezebo kukume mirembe. Kuna mateka mwoteka teke yokusunsurwa. Nga mugu bedede nambi kukufa mkachiko kebi okuronda. Ewakage makago ka, ngalanje ziri uzeze ntufu. Kubanga lanje ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu lambika kungerije tutambuza mwoblam. Engerije tulagamumu kwa ano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje nzikakam. Lanje zikuume biru uzo. Lanje ziretaka bugu mwonesanyo kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
13: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.

0: Guna mbere ze singa kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Namu nyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensulo yomuziki. Nebye mizanyo.
2: Mwetuona. Ronde duku wero mwepsikopi. Mukaka mavumo mpisa. Ezo buntu kula muwaki kwa mpisa. Mpisa abantu ziba manyi. Mpisa ezo buntu kula mu. Mpisa ezo buntu kula mu. Echokubile chumusubiru wa mu. Nga. Ayogerwako bulungi good reputation alina erinnya dungi noteeka bisatu mu musanvu mu manana siribyange siribyange
3: bana aliyo musaserote atalina erinnya dungi
2: power nawe bonnage nge badbaga Wae, omukama yatuyamba. Nga munaga abantu basigalira ki? Masakala mentu. Kujaguza nga masakala yomaba manyi. Munaga msosoroti. Ayina okujaguza wukala sitia. Nga kibasigaliza. Na yenga wibitu mga kugudu nemu. Erinya munange mfu. Kakati yokelezi ya musubira munga alina erinya dungi.
3: Okay.
2: Chovona banga tuino kwege ndere zobu tono na manyaga abandu. Jogera kuchindu. Cheweka kasa.
3: Yes.
2: Ule mekuwa nona rinya liyamu. Tukubanga. Yedane mateka bibiri mwa bibiri mwe mwekerezia. Musangu. Okuono wane rinye dungi liyo mtu. Umanyo mtu wabeda ne rinye dungi. Mtu waline rinye dungi. Urukuwa ya tuande wa mchifana njia katonda. Aline rinye dungi. Ila dembe diyo kuogeru wako oburu unji mkuru junji.
3: Kwa nene wafe mgovernmenti monsi. Ila walieteka character assassination. Umutu mkola keji wako vuna.
2: Yensonge yoruwa hachi inenge jetukua tamu abantu abazize misango. Tuteke duo kwege endereze nyo. Kupango umutu ono goku te. Togama nyonti yazizo msango. Okutusa. Nga kimazo kakasibwa yinkole yingeri lwaki waliwo amakoti naye munnange waliwo ensi ezimu sepo bakuwala banya bakusanga na ku boda boda ne bakusikako ne bakusiteka kaka bakaita kabadde nga kuteka mwa kabadi ne bakusei empale ne baji eh ne baziyuza no ziyuza mukuru jonjo ebyo bisanga mu nsi ezimu Munchezi mu mayi atanda yita yita.
3: Atenda nyina okufumba.
2: Mune munchezi mu jebiri. Nsizo ze tutambuliddemu tubisanga. Ne bamuyolo oli na matayire. Etayire fuko omuguwa. That's spoiling one whose name. Ne kakati kerezi omuntu ono musubira mu gayi ne linye dungi. Ekyokusatu kye musuubiramu nga atisti awezezza emyaka 35 egy'obukulu.
3: Nenda kati ono bishop electing atano muka
2: tolaba nga awezezza emyaka 35 emyaka ekyo kikulu emusuubiramu okuba nti yateekebwako emikono mu sakramenti erya ordini gamba is ordained minister ordained priest nomba yateekebwako emikono mu sakramentu mu kabonero ak'obuweereza sikuteekebwako mikono gino egya konfirimansiyo
3: aleka kati father wagambye nti papa asobola okulonda omukristu yenna okuba omwepisikopi
2: ekyo kye nagambye mu mbeera eteri ya bulijjo extraordinary extraordinary ways mbeera eteri ya bulijjo naye era bw'aba alondeddwa bw'atyo ayita mu byonna byonna n'ateekebwako emikono gino egy'obusosolo oti egy'omusosolo oti gino ekirala ekimusuubirwamu kyekyo kiwayogeddeko ekya doctorate doctorate oba waliwo digiri gituyita license mu bintu bino ebyakuusa ku katonda theology amannya agaweebwa baruwa zine zobu jigirize maufu kakati mumbere ni ndala tujita master's degree mumbere li ya masomo gana kusa kukatonda licenciate mu dada yinzo kuba mu kitabe kitukuvu yinzo kuba mu theology nyinyi isobola kuba mu mateeka ga ekereziya naye ngebintu bino obijje mu somero eriyigiriza ebintu bino ku mudaala gwa waggulu.
3: Okay.
2: Na ate si ku mudaala gwa waggulu gwokka omudaala gwa waggulu gwego si digiri ene esooka naye neyokubiri gye tuyisema licentiate oba doctorate. Naye ng'ate biva mu ssomero eryo erikakasibwa entebe entukuvu ya papa entebe entukuvu y'abatume kubanga waliwo era amasomero mangi nnyo waliwo universities nyingi nyezisomesa ebintu bino zisomesa kanoni law ezisomesa theology naye nga tezikakasiddwa apostolic see nyinza okuwayo eyo university tuzireke usangayo university x ngisomesa theology bulungi nnyo naye nga tekakasiddwa ntebe ya butume apostolic see gamba gye Roma nga tegikakasizza institute esomero eyo nga tegikakasiddwa naye nga lisomesa theology bulungi nnyo lisomesa ekitabo ekitukuvu bulungi nnyo era ngaoli asobola tulina university nyingi ezabannaffe betuyita baba Anglicans, Lutherans, Pentecostals zisomesa bulungi nnyo theologia yani ziwa ne doctorate naye nga ziba tezikakasiddwaki ntebe entukuvu eyawa ntebe entukuvu ey'obutume kakati awo awo tebajja ku
3: kubanga kati era wano mbadde ntunulamu nga Bishop Elect Bonaventure yasoma doctorate philosophy from the University of San Carlos in Cuba. Nasoma biblical formation course at St. Anne's Formation Center in Jerusalem. Kakati yenu Filipaini ya kakasi kwekerezia?
2: Zizi za kakasi kwekerezia. Zetuwa ugerako.
3: Naifada kati ncha ina mwaka antu.
2: Oba ngera mukugu mu bintu bino ayinza okuba nga talina license ye talina doctorate oba mu mateeka ga Kenya naye nga mukugu
3: era mukugu asomesa eyo muzi information points centers eziri ekyo
2: nga mukugu mukugu ayinza okuba nga abikuguseemu nga abiotera obiwulira ku Radio Sapiens amateeka ga Kenya agakugukamu nga mukugu nga talina license ye eti mu mateeka ga Kenya nga mukugu kubanga abeera abikubuulira bulungi nnyo Kenya muna ekyo kyegamba mateeka ga Kenya kagamba bwe gati nga mukugu
3: kakati father nkyalina mu akantu bali bajja kugamba nti olaba Bible babyogedde ali Ghana ali Zambia
2: mukulu jonyo njagala weewale ekintu kimu
3: tabadde
2: wano leka njagala weewale ekintu kimu mukulu jonyo ebintu bino byoyogera si bibyo bwogaana nti olina mwaka kunkuna mukulu jonyo abo bijja kumbimbuuliza nga tuvudde ku stage naye bw'oba obimbuuza nno nti munnange abawuliriza bali mwaka kunkuna abantu eyo gye tuyitira bwotyo bw'obuuza naye bw'obuuza nno nti nina mwaka kunkuna ebyo ojja kubimbuuliza bweru mukulu jjunja kakati buuza
3: abantu balina mwaka kunkuna
2: gye tuyitira
3: nti ono tabaddeewo ngera bwe bagamba faaza ne balonda minisita kasokeddenga afuluma yunivasity ali bweru ebyawano tabimanyi
2: alina n'obutuuze bwa mirundi
3: ebiri kakati nabo emirundi ebiri waakiri babaddeko wano naye olwo olwamala yunivasity n'agenda ebweru ali eyo ate kati gwe balese ebyawano tabimanyi kakati nono muminsani waaddeyo babadde mu ssaza baweereza emyaka kkumi balitegeera
2: nsangwawo kakati nno munnaye mukulu jjunju ebintu bino omuntu ono agenda okubeera omwepisikoopi ebintu byaba agenda okukola si bibye n'ebya ekereziya era bitambuliza ku nkola ya ekereziya ate enkola y'ekereziya eno si ya kitundu kimu Ne ya ekereziya yonna.
3: Yes.
2: Kakati kali ke twogeddemu kubano nti omuntu ono wakiri muzaalibwa na amanyi ku lulimi olwo, amanyi ku mbeera eyo. Kiga ekyo kya buntu. Ekyo kya buntu naye nga mu bino bino ekereziya byekusuubiramu okiwuliddemu. Ndi otekeddwa okuba nti oli muzaalirwana. Otekeddwa okuba ng'oli waabwe okiwuliddemu mu kulu gyo. Bibino bitaano oba bikuddiremu. Okukkirizanga kukulu n'empisa ennungi nga mwegayirizi mwegayirizi gwe mba munne mwegayirizi okulamula kwaffe okw'abantu kubanga kuno kulamula kwaffe ffe ng'abantu tuyinza okulamula ng'ayaayaana okulaba nti abantu badde wa Katonda ekyokubiri alina erinnya eddungi ekyokusatu myaka 35 ekyokuna nga yateekebwako emikono egyesaakabiri nedaolodiini n'ekyokutaano ng'alina doctorate oba waakiri layisensi eri mu bintu biri bye twogeddeko oba nga mukugu mu byo gwemanga si mukugu mu byo naye ng'abitegeera abimanyi kakati lwaki abitegeera ebintu bino bye twogeddeko sikulipitya kikulu nnyo kubanga kigambo kya Katonda waakiri sikulipitya eno agitegeera
3: sikusomesa herezi
2: sikugenda kudda wali eri ate otera obawulira ntera okuyimirako ku street okwo nempulira nowulira n'ogamba nnaki
3: babeera mu New Park omu nga bakayana
2: n'ogamba mukama mulungi
3: ate ekibi waŋŋamba nti buli lw'osanga bakayanira eddiini abo omanya
2: ndi bw'osanga abantu nga bakayanira ddiini bw'oba n'obudde owulirizaako naye omanya nti baliko ekikyamu eddiini eno bwe baba baagikola ddiini otandika okukaayanira eddiini otandika okukaayana ku Katonda okiraba kakati ekirabo ekitukuvu okirabye obukulu bwakyo tiyologiya kubanga tiyologiya ono

0: Omujaguza, Reverend Father Katerega Vincent Senior, Sebo Mukuru H4, Chebutende, Father Edward D. Chimote Semogerere, Aganda Banga Basaseredoti, Bamonsignori, Signori Alipio Chambate, Atenga wa Mujiji, Womujaguza, Banyabo ne basebo bannaddiini, abakulembeze mu gavumenti, ndabyewo MP Javira Sebina, Area MP Omuumuze Katabazi Francis, Nyabo nankuru w'ekibuga Masaka Florence na Mayanja, abakulembeza abavudde embuga ewa Ssaabasajja, kwaya bannabutende mwenna, bannabuyamba Father Katerega byakolera mu bbanga lino, abagenyi ba Father Katerega mwenna, abooluganda mbaaniriza nnyo mwebale kujja ku ntujjo eno nga muganda waffe, omwana waffe, mukwano gwaffe Father Vincent Katerega Senior ajaguza emyaka 40 mu buweereza obw'obusaserdoti. Amasomo bwe gasomebwa obulungi mu bwerufu, mu butangaavu nga buyino mukalu, gawe enjigiriza eyaago nga n'omuyigiriza tannabaako kyayongerako. Njagala okwebaza abasomye amasomo bafaabiinye, wiina abadde mukalu ekimala, ndowooza buli omu alina kyafunye, kati ekyo kye mufunye mukikuume mwongereko na bino. Ssebo Father Katerega Omujaguza tukukulisa nnyo era tukuyozaayoza okutuuka ku lunaku luno ng'ojaguza emyaka 40 mu busaserdoti, kulika nnyo. Twegasse naawe, twegasse n'ab'omujiji gwo, tegeddeko Father Alipio Chambadde, muganda wo Father Joseph Nyanzi Kakooza okubeeka sana Luweero naye ali naawe wano, twegasse n'ab'ennyumba yammwe, twegasse n'emikwano gyo okukuyozaayoza, okukwebalizaako Omukama n'Omukama yennyini Katonda, nga tumwebaza olw'ekirabo eky'obusaserdoti Katonda kye yakukwasa ggwe kennyini ate ng'akiwadde n'Ekereziya Katolika yonna ky'okuumidde emyaka 40. Nkakasa ng'omutima gwa Father Katerega gubuganya essanyu, gukuba ejjebe, gukungiriza Omukama nga bwe tuwulidde mu ssomo erisooka nti ekisa ky'Omukama naakijjukiranga, okwebaza ebirungi Omukama by'atukoledde olw'ekisa kye ekingi kyakwatiddwa amaka gaffe. Katonda oyo kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristu, gwe tukubidde omwaliro guno omutukuvu, tumwebaze olw'ekirabo ekyo Ssemalabo yakwasa Father Katerega kyakuumidde ebbanga eryo eggwanvu. Katonda akulonda nga tonnatondebwa na mu lubuto lwa nnyoko n'akwebonnanya. Katonda alonda abayabayaba, ensi beegaya n'abasitula. Katonda akulonda ng'oli wa mimwa mijama n'akuyisaako eryanda eryengeredde n'otukula. Akalulu ka Katonda kakuokya, akabantu ne kakuwandula. mubantangala akalulu ka Katonda kakwokya akabantu ne kakusuula nga bwe gwali ku Dawudi. Laba Samweri bwagenda mu maka ga Isaaya, Katonda mweyali alonda oyali alonze omusiige we, abavubuka bonna ne bavaayo nga bagogofu American Height. Kakati bwe baggwaayo, Samweri n'abuuza kitaabwe Isaaya nti abavubuka bonna baweddeyo. Ko Isaaya nti kyenkana, bonna baweddeyo, kyenkana era baweddeyo, wasigaddeyo akalenzi akato kaatutte buliga ku ttale. Naye leero akuwuka n'abagamba nti tetujja kugenda mu maaso okutuuka nga bakaleese mu kanone. Ne batumya Dawudi, Dawudi n'ajja. Bwe yatuuka, Samweri n'addira ejjembe ly'omuzigo n'asiiga Dawudi nga ye kabona w'Omukama, nga ye musiige w'Omukama. Akalulu k'abantu kakuwandula, akakatonda ne kakwokya. Katonda akuyita nga bwe yayita Samweri. Samweri yali yeebase mu kiggwa ku luuyi olumu, ne saaba kabona Eri nga yeebase ku luuyi olulala. Mukama n'akoola Samweri. Samweri n'abaguka n'adduka agende ewa Eri ti nzuuno kubanga ompise. Ye kwe kumwanukula nti addayo weebake sinze nkuyise. Emirundi esatu miramba ku gw'okuna n'amugamba nti bw'oddamu okuwulira eddoboozi eryo, yanukula nti nzuuno Omukama yennyini yakuyita. Pawulo omutuukirivu yagamba nti nze nsembayo, sisaanidde na kuyitibwa mutume kubanga nayigganya ekereziya wa Katonda. Ne Yesu Kristo tukiwulidde mu ssomo ery'okubiri yali tasaanidde kitiibwa ekyo, baakimuwa bubi. Okufuuka kabona omukulu tiyakyepaatiikako, Katonda yakimuwa. Ennaku zino abalya obusaseredooti balya bulye. Esaala kakuuse bweggwa nga babakoowoola batunuulire ekibiina babawuubireko nga babawuubira. Iwe n'ogwe nalaba ennaku ezo, ye mukifo ky'okubawuubirako mu bwetowaze yasitula kinkumu. Nze nakitaputa nga alinga agamba nti mundabye, muntegedde, mundabiranga ddala. Naye yandibadde akkakkana n'ayogera nga Gidiyooni. Kisinvudde ku ki okulinnyisibwa ku ddaala lye? Nyaffe biikira Maliya, Katonda bwe yamukubako ekigambo ky'okuzaala omulokozi, yasomerwa, yabuuza kinvudde ku ki, osinzidde ku ki, otunuulidde obwetoowaze bw'omuzaana wo? Omusaseredooti aggibwa mu bantu n'assibwawo ku lw'abantu atuuse ebyabwe eri Katonda. Kino kitegeeza nti omulimu gw'Omukama omusaseredooti tagukolera mu bbanga, agukolera mu bantu. Obutume bwaffe ng'abasaseredooti tubukolera mu mmwe, mu bantu. Obutume Father Kateregga bwaggusizza emyaka 40 b'eddu abadde abukolera mu ffe, mu bantu ba Katonda. Obusaseredooti oyinza okubugeranya kw'oyo alinnye eddaala, alinye dala. Kwa kuwe dala nti, linye dala yyo, uyambuke mukasoria, uweko miwanula yobiliyeti. Nakati nolinya, nolinya, atene dala ni mungu, niba kama dala nga kuminani, niba kuminata. Kakati bolinya, bolinya, bolinya, joko mokuambuka, nente ngezi. Botumula wanseno jova, nga tuwaliwa waniri dedala, nente ngezi zeyo ngera. Echidirila kukua, eviembi, nedalo msumuro kukua na liyo. Eviyaku tunivwa mkasoria, nauta vikolachi, nauta vijayo. Nemo efu mitilise, nani ni mulimo? Ya kutu mati inye daro genyo kasoli yako lipiti unachino. Buatia. Na sanga ngedala ya agwa. Eviari ya yoku wanuna mkasoli ya tibijibu angayo. Neyari inye daro kala nikaku. Nani ni mulimo aniku avuna? Avuna na dare ya agwa. Avuna neyari inye na ya kala nikaku. Ani kwa avuna. Nzendo oza soka kubuza. Idana li avu ambichi. Avali avu kuwanyini idara vali uji wa. Idana li avu alitia. Nzendo oza wa soko kuswanyi. Ula mungu kuswanyi. Ava Kristu. Mwemu wanyini idara. Ava sasre doti kwebali nya. Mweba likuwa nilila dala kate miaka makumi ana. Kukulia ulibati mwaka liuga. Neti liguanga. Fada kate legache yongera yo. Adulete lelivamu kumamu kasoja. Mweba likuwa nilila dala. Norwecho mwani logu no. Guli mufada kate lego kubeba za. Nafu abasase liyoti baganda be. Aba mwebu ngurude. Kubeba za. Mweba likuwa nilila dala kwekwa linya. Mweba lukutusa bilanga. Mweba Kristo. Mweba lukutuwa nilila mubieta agobi ya kufe. Mweba lukua gala Father Katirika. Mweba lukua gala basasele doti. Emirundi jona, mwetu tegeke mikoro nga jino. Father ajabu zeni akabili mwetano. Father ajaguze emyaka ana, mafada katerega bwati koze kati. Father ajaguze emyaka atano, oba wakati kati yao. Mwenyigiramu ne mutegeke emikolo gyaffe. Mwebale. Mwebale okutugumiikiriza abasaseredoti. Olumu tubasobeza, ne tubasomya na mubi eddiini. Nene mutugumira. Mugenzi Bishop Odungu waliwo musasiri otugwa mutwali. Tuzaba Kristo nga basobeddwa ne bamugamba. Kisebo. Wali tuyambi n'omukutya omuntu. Bako omutwala. Bishop Odungu yababuuza. Muze ne candidate. Mwine erinnya ye mumpa. Gwe mba nteeka. Eri gye mwagala nsi omulala ono mutwali. Eri nteeke yaani. Nchukubali kwa chino uweze zako. Niba mkanti una azito wa. Ya umba umba haba buza.
1: Kwezi mafuwa kwa nanyaba zara. Atene chibine cha umba dungu. Chaita wa kisi wa wako mifundo. Za mbobo mwalimu ni tata wafaza. Samo.
0: Kubanga tata wafaza uli wa maangu. Chupu wanamu na bako. Siku uza alamu ganda wafu. Ya babuza. Kwezi hapa sosiroti wano. Kwa zito uwe ya. Nanyaba zara. Mchibatia, nisemu kutu wazara, mpili ya vana mbayame.
2: Mwebali kutugu mikiriza, orumu kubasomi ya bubi. Mwebali kutuwe virabo nga tuteke senikoro.
0: Virabo fada katerika. Mwebali chiminacha, minachikali. Virabo jevi,
2: akadeke virabo kajia kubayo. Mwebali kutuzi zikanga mungeri yeyo, kutuwe virabo. Wali wakusanga kupeto, station ya mafuta, utademu gani duwale hili otero tuke kuchigo.
0: Aka tufaza mbate ndukura ba. Bakutupa kuongeri mwemi tuwale ita.
2: Oo. Waliwe ya gamba majuzeo. Mwebalo kutuzibira. Waloro mutera ya kabega. Okoko na kunyweza dala. Mwebalo kutunja njabanga turu wate. Ateba anji kumwe, mutero kukumiri mukalasi, kuchijia, mga watu zika. Mwiba ni kuzika mchitiwa. Ukoko nasi kuwa ni ila dala. Mwiba ni kuwa ni ila, nichitu tichino chimpado mkisa, mkubeba za. Mwiba ni kuwa ni ila dala, katili kako ya linya, katili miaka. Idala mweligwa haa. Negwe baga mbokulini ya dala anga tala likako. Nilivamu tumatia vijayo. Na habari ya boku wanili dala babula habula. Nani ni mlimo kwa jia choka kubuza? Kutera ya abu wangiriti. Habari ya boku kuniwanili ya baruwa mbambiti. Mwaba kristu mwe kubilene mungaro. Mweba ni kuwanili ya dala. Katere gayalinye dala. Katere miaka makumi ana. Achaa ya ambuka. Mweba renyo, mweba ni dala. Wesiri, kimwinache musobola. Ebyo byebigambo bya Mukama wa Yesu Kristo omutalika kunkuna. N'omuyimbi wa Zaburi agamba, kya bakuume ekibuga, wa Mukama takuumye, bakuumira bwereere. Father Katereka, amaanyi agamuwaniridde emyaka 40, ng'oggyeeko ng'okuwaniriza eddaala, abadde agaggyawo. Ukaristia. Ekyambiro kya misa. Kubanga Yesu Kristo mwena atugamba. Alye nyama yange. Nanywa n'omusaayi gwange. Mbeera mu ye. Naye mu nze. Awufaada Katereka abadajja amaanyi. Amaanyi agawaniridde Father Katereka. Emyaka ana. Gasibuka wa. Mu kigambo kya Katonda. Amanya agawa nili omusosolo tigava mu lupapula lwa mukedde. Tigava mu New Vision. Tigava mu Observer. Tigava mu Sunday Times. Gava mu kigambo kya Katonda. Kyekituzizika. Father Katereka okusobola okutuuka ku myaka gina 40. Amanya abadde agajja mu kwegayirira. Olulimi Katonda lwayogera era lwategeera baluyita sala. Breviario. Esala ye network eyunga omuntu ne Katonda. Father Katereka kwanyweredde. Obwesige bwe bubadde mu Katonda. Obwesige bwe mu Ukalisitiya mu kigambo kya Katonda ku masakaramentu. Baganda bagamba ntula baluwa nsolima ekoko na saro nge kisinzi yoruwa nsolima etege leke ka mmojijikuna ukuliwa luwa nsolima ye mese sedume ekulia inkambi mungu baganda bageresa bagamba ntula baluwa nsolima ekoko na saro nge kigere. Iba yesiga kuduka. Doze ndoza ya bajaja fegamba. Munyumba ya sarongo. Timu sarongo. Narongo mwari. Sarongo mwari. Amurongo wombi katotu bandone wa samwebali. Wanipa wabana wakule mbira barongo. Na wakubilia. Timu mumu. Kati mmesi iba yandisi. Igama ne wono yungula timu. Limba. Yaku kokote ichigere. Mbweba yesiga misinde. Kubanga sarongo wa agamba narongo. Mjimili ya walimu kwenye. Kumo mdiyangu kuno. Yani choro kila wano. Luwalini mesele kujiti. Kato. Kwebda mudilisa vinyo kwenye kwenye mani. Na kato. Ahwani umu kwezi siyao. Kuma wano. Nange mbe mbu kudiyangu. Bofi. Mesele vaya angeli cheye le merako. Mbwesige buwayo. Bubera mkudu ke gamba. Mweli imba ya kutu kambali. Katiba ikonesa mwuru kato rukako. Obwe sige wa Father Kateregga, bumu wangu zize miaka makumi ana, buba demu ukaristia, buba demu chambiro cha misa, buba demu chigambo cha katonda, buba demu kwega ili obutata, buba demu katonda nga jie unzi kite. Maga manchula bumu uruwa nja. Nga jawa jajawu. Ulabano gentu la alikaka mwenyu mwenyu. Atali mpagi. Na wala nabaga ambanta senge mbuga. Yete ndabu wangazi. Umutii ugwamera mchiswa. Tiguli wangkuyegi. Kwa katili gawani wagumu. Kata asura wagumu gasura kutaka. Kubango uwezi kebuli mkatonda. Uwe mese uwe mumisinde jayo. Obusaseredoti buweleza. Okuyigiriza evanjiri kukulesa obutimba. Okuyigiriza ekigambo kya Katonda kukulesa amaato. Okuyigiriza evanjiri kukulesa ennyanja n'ebyennyanja. Kukulesa n'abazadde. Evanjiri bwe umba. Abooluganda ababiri Petero n'Endereya na bali batabani baziridayo Yesu yabasanga ku nnyanja n'abagamba mujje muyitenga nange. Amangu ago ne baleka byonna ne bamugoberera. Baza Kateregga yave wabu emyaka aneji kulembedde. Na chusa business. Wifana njizo muntu wagule vye nyanja. Koloza abata manja abitunda. Abata manjuku mwalo jago vera. Kakati olina jana kuingiza business. Yoku vubaba antu. Kubaba tumeba nubafu na akanda akamuza ne mkuru. Business ene mpiaji ututuwala mwefu na. Abatume baajja kuzichabiri mwetaano oba baajja kuzachana. Singa chance yaliwo ne baajja kuzichabiri mwetaano. Kandi badde kadde kalunjo okubuza omukuru. Biri okusanga ku nyanja wajuvawa. Wajudawa. Atinda abagamba tavubanga nako. Wefananyiza. Yomu ya abagamba bamaze ekiro kyonna tebakwasiza. Musula katimba mukwase. Mukwasa kafukunya. Misana tuku. Ate ffenna tumanyi nti ebyennyanja bifa kiro. Nogo vene leoni. Sasa ni doti na bubu ni mwobu lalu. Mwje mwitenga na ange mungo vene le. Hati wadogo ya gamba. Kalindo kutuwa mwara mwa amani. Elive bine vinyo mwje. Nevi nyonya vyo mpanga vini nevi isu mwe visula. Nze kwa ya galo kukovere lo mwana omu. Tuchina wempeka mwpo. Mwafu singo kukovere leoni. Kateregga nagobere byo emyaka ana muwenga lisegere kuka Father Kateregga obutume obw'obuweereza mu busaseredoti yabutandikira mu paalisi y'ekyamuliibwa mu mwaka 1985 yatumwayo nga Father in charge of schools bwe yaveeyo Nibu mula mwa mwempeke. Nibu mugamba. Ntigena mseminariyo. Ugunjule batobo. Na gende mkala sa seminari. Awe tekira tekira mwa sasiridoti. Nibu gunjule niwa. Abali mkala sa mseminariyo. Omusumba omubeleberyo wachi inda mityana. Nishafe kardinali wa mara. Na tuandika seminariyo. Emubende. Secretary seminari. Ndoza naba sasaredoti oruyo oru ngobabalira ku ngalo. Masaka yali ajimanyi naga nti kankuba omulange Masaka. Obweta abo bwe bwajja basonga ku Father Kateregga. Gende mubende oyambeko. Nagenda nazibikira ekituli ekyo. Akabanga ke yakolerayo ne bamugamba akoma we bukalasa. Empanji ojongere mu maaso. Naakoma webu kalasa. Anababuulira emyaka. Abaali bukalasa. Omwepiskopi n'agamba. Waliwo obwetaavu. Waliwo obwetaavu. Mu kifo ky'ebisanja. Obwetaavu obwo ani anaabumalawo. Baatunuulira Father Kateregga. genda okole ebisanje ng'omukulu w'ekifo. Abatukyusa Brother Ssekabanja ono yabe bwakyaliko ndoza byakyukamu. Mu butuufu nange naliko kukakiiko ake kabanga, naye ndoza ekimu tetutunuulira bwetaavu. Egendi waliyo obwetaavu. Obwetaavu bw'obutume bwe bukyusisa abasosoloti. Kakati Father Kanyesula abadde akola ku by'okuzimba yanfaako wiiki ewedde.
1: Father Ssemwogere, obwetaavu ekitaasa.
2: Obwetaavu bwe butukyusisa. Kakati mukomeewo, tuli ku Father Kateregga. Father Kateregga abaali bisanje nga bamugamba ate Nazaleti waliyo obwetaavu, nnyonnyola emigugu okole ki? Okkirire. Yabandaala n'akkirira Nazaleti. Yakolayo anaabategeeza abaali eyo ne bamugamba nti ate ne Vira waliyo ekigambo yajja Vira genda Vira Maria awo ndi mwaka nga 1999 Father Kateregga n'afunyamu n'akomawo e Vira Maria abaali Vira Maria bifo ebyo byonna bye nkonyeeko ndowoozanga winda ezimu zaagala na kuyiika n'agandi ka ŋŋende nnyongere mmangulwe n'agenda mu ssettendekero Makerere University. Olira bwino. N'agenda Makerere ayongere ku bitabo ng'omuyizi. Era abaali eyo n'akomawo e Vira Maria. Abaali Vira Maria n'asomesaako ne mu ssettendekero wa Ssaabasajja Mutesa One Royal. Abaali awo mukisukuti nga mugani waliwo obwetaavu embuye. Embuye waliyo obwetaavu genda oyambeko. Kateregga n'asibamu emigugu n'agenda embuye. Abaali embuye obwetaavu ne busituka ennalo zaali n'agenda ennalo zaali. Abakyali awo obwetaavu ne busituka e Butende wano. Genda okola amasomero e Butende. Musajja wattu mubwetoowaze n'ajja e Butende. Uyakola ukyakoze niba omugandi nedda waliyo n'obwetaavu ebuvule genda ebuvule nayo n'atuukayo yava Luvule okugenda ebuyamba kati gyakolera Father Kateregga okujja wano avudde mu kifo ky'ebuyamba ekooki weebala omulimu omunene bwe guti bwana mukulu we ali wano weebali kujja Father Mulimu abavuba ebyennyanja babita babikalirira babitunda mu mazima amatuufu ekyennyanja bwe kiva mu mazzi ekiddako kufa abavuba emyoyo nga Father Kateregga bw'akoze emyaka 40 mu bifo ebyo eby'enjawulo bye mbamenyedde abavuba emyoyo abantu babawa bulamu it is a new business obusaasiriro ti bukulesa obutimba bukulesa amaato bukulesa ennyanja n'ebyennyanja bukulesa n'abazadde oyingira ebizinesi empya ey'okuvuba emyoyo gwabadde atta ebyennyanja kwonoonana butonde yangu kati olongoose yo ziyewuunyisa yatavubangako akuyita n'akumatiza asuula akatimba n'okasuula n'okwasa eyo sinema ya Katonda teryamubuuza nti mukulu ovubira wa ova ku mwalo ki enema ya Katonda gye twesiga Father Kateregga tukwebaza okukkiriza wholeheartedly n'omutima gwonna okuyingira bizinesi eno empya ey'okuvubira omukama emyoyo kati emyaka 40 obusaseredoti Father Kateregga bw'atambuddemu emyaka 40 oyinza n'okubugeranya ku muntu atta omukago Father Kateregga emyaka 40 egiyise yatta omukago ne Yesu Kristu abaganda abedda battanga omukago abatta omukago bawaanyisiganya musaayi mu mukago mulimu enjuuyi bbiri buli luuyi lwebanja tisinze nvaako entabwe omukago okwabulukuka abali mu mukago balwana bwezizingirire nga mpogola anti uli jiba teka muntamba iba namba mkuzik jula yumwe vamu na urubali echi kuwata kuomu kago ovunani jiba chenkanyi omu kago omu gamba woli kwa wendi kolachi kamu kago fwaza katerika umuali guno kwa kweba za katunda ofubye okulaba ngo omukago gwe watta ne Yesu Kristo tigwaburukuka kati myaka 40 webali Father katereka tukwebaza kubanga omukama tomukubanga kabba myaka 40 uwa kugama ndi kundi yangu bakabba totegera Paulo mtukirivu yalina abayigirizwa Paulo yalina abavubuka enja sabiggu yali atekera tekera obutume yali atekera tekera obukulembeze mu ekereziya ez'enjawulo yagenda ng'agunjawo abamu baamwabulira abamu baamukuba kabba oba abamukaali kabuguumiriro oba abalala kwali kuwampanya na byekwaso Father katereka emyaka 40 omukama tamukubye kabba Paulo mutuukirivu bw'osoma mu bbaluwa ye ey'okubiri ng'awandiikira Timoteo omutwe ogwokuna 4:9 Paulo alaajana. Alaajana lwa muvubuka omu eyamukuba kabba. Yagamba Demas. Demas yanjabulira. Yandekawo. Mpulira nti ali ku lukooto lw'e Tesalonike eyo.
1: Twandibeera nnyo olutuluuza nti Paulo we yali ne Tesalonika wali wala nnyo wa kubanga wali wakugamba nti omwana yazaalira Bungereza tutegeera bwaki tugenda nga nayo ne bwagamba nti omwana yagenda London emyaka 5 takomawo tutegeera nti London wala erondo ni wala oba olina okugamba nti omwana yagenda Nairobi kati gina emyaka 3 tetumulaba kitegirikika naye Paulo we yali ng'alaajanira Demas eyamwabulira waalinga kuva wano kuva nga wano butimbi neerukaya oba nga wano ebutende ne mu nnyendo oli n'akugamba nti omwana ono yazaalira mu nnyendo awo asula mu kasana tutera okumulabaawo ali mu zooni y'omukasasira awo oba omwana ng'avudde kuno yazaalira Lukayawo kati emyaka 6 talabikako faza katirika lukamwemalikamukuwakaba myaka 4 ne Yesu Kristu yenyini mwene alina abavubuka be yayita bamugoberere yabavaako bukumbu enkuyege bwebaku
3: yasooka yamugamba nti omulimu nga munene yangoyitenga nange tuyigirize ekigambo kya Katonda yasooka namugamba nti nawasize enkoko y'omugole tukyange na muhane muni mpamu akadde namuvaako neyeyongerako yo n'asanga owokubiri n'amugamba nti wange omulimu munene jangu nkitenga nange tuyigirize ekigambo kya Katonda namugamba nti mu bizinesi yange egwe nina emigogo gyente gye ngenda okugezesa mpamu akadde nja kudda n'amukubaka n'asanga owokusatu n'amugamba nti omulimu nga munene jangu oyo yamugamba nti mukulu twafiiriddwa kamala ogenda okuziika Yesu ndoozaawo temperature yali etandise okulinnya yakangula ku ddoboozi muleka abafuba ziika abafuba abwe teri akwata ku kikumbi kirima n'akebuka mabega asaanidde bwakabaka bwa Katonda faza katirika wibali omukago gwe watta ne Yesu Kristo omukama n'otamukuba kabba kati emyaka 40 beddu tikabadde tikaali kabuguumiriro tikwali kuwampanya kimubadde byekwaso webali nnyo webalire ddala fada katirika tukozesa olulimi lw'abantu bannabyabufuzi obadde kada mulungi w'ekereziya katolika kigambo kada bano bannamayanja basinga okitegeera basibina obugambo bwa kada ekyaki
2: akimala kibanga nga alikye tunachikirayo naye kada nze nga tabifuna bulungi kada ye munnyonyozi omukunzi saba kunzi ebibina byobufuzi ekibiwangaza mu kisaawe nebitwalirira ka kadde kubeera n'abakada balungi abeesigika abeewaddeyo abanoonya akaluuka k'ekibiina kirona miki omusaaseredooti nga Father Kateregga ye kada w'ekereziya asooka amatiza annyonnyola akunga muyivu yeesigika afefeta abakristu wano na wali ebifonna bimenye yajja okuba mulambuluku okusinga yange ababuuli awo namalayo bbanga bweriki kino nakyagala nnyo bwe nabeere e Nazaaleeti nagendangako ku nnyanja naddanga ku paalisi n'empuuta ebifaanana bweriki ebyonaabibabuuli wibale kukola bwa kada kada amatiza abangereza abangereza balina enjogera egamba Can you sell ice to an Icelander? Can you sell ice to an Icelander? Baba babuza. Uva mtu wangeli chi. Aguzo mtu uze wamu Iceland, wamu Greenland. Nwamu guza kilo ya mzila. Utiku kubangu ulika furu. Yo usubuzi. Luachi. Kubanga mwusi Greenland, ni Iceland. Mzila kwa ulunaku. Enyumba zikute ebibembe bya muzira bwe bayingira mu nju mulimu bistovu ebyako ekiro n'emisana emmotoka biweti ebisiiba ku nguudo nga byerula amakubo muzira mwe batambulira kakati gwe n'ova gy'obudde Father Katabazi ng'oli wa bizinesi ng'ogenda olejjesa bananga muzira yali nnyo ebbeeyi nibajjanga amaduuka kikukuba ng'olikafulu bana byabufuzi nabo bakifuna bulungi munabi ya ufuzi haizo chitabu chino timuchile enge langa chinyufu wali umu munabi ya ufuzi haizo kujaga kada mwuzi na kugama ino kala si mnyufu ya chinyufu nungu gama ti sikie ufu wenu tiro chinyufu na kugama mwana wanga maso kani kenseke wano yero jiruruta Mitegera binyuka. Kakati oli wagenda kutingana nakomawo necha nakomawo mwezi gakuise mwana wange ubochichi. Bintu kula mwongo mtu yewunzise. Ibantu wange kirabi ono yero.
4: Oya akole echo. Bamuita kada. Ate kibina mwava kimwenyumirizamu. No wanuko akugamba nti eno kala si kyenvu myufu. No wewunzike ku kinyufu. Tegera nti oyo kafuru. Katabu wazisibyo batiru. Tiruruta kazi kwe msika. Sebina. Tuwa sindika yu mtereze system. Mbutufu wanumu mkiriso yambu. Bale nzebu wana mkuruwe nishansa. Wanumu mkiriso yambu zena kwezu faza.
1: Mwazeba katumechi. Wachikereziya katumika. Emiungi ninje vila nyoku opposition. Watu uyechireta. Nyinga liwa katifaza na mpansa. Wachikereziya. Kaba katulisi mubira nyoko kuri government ya tumfana na jua gira mubira awo ya muri ku kadi
2: omanyi bwana mwanu kula mbambi na kanse yanzira maude mugama nti
1: umukatulisi kayingo tabi ya makona kasi to umukatulisi atani okula bebi nyola nyola muri mwe kibwa guru muri mwe kwa rabantu tuponye baba twala twali kunyonyola twali kwesimu twali mukatulisi munyo nyofa kubobera
2: Oba yagenda aliatia. Choka nubo ya vao na ngama tiefa. Na wala kukoli mkuu.
1: Na ye mpamete. Wakatu kibawa iti ibu. Ni mugamba jiva hii. Kwaanga kukulamua.
2: Kwaanga kutuwa sindika yo. Bateleze system. Sebine chetu mchimutiwani de chitelebe. Father Kateregga. Mkumeo. Kada. Ahate kada murungi. Uwekelezi ya katolika. Father Kateregga tukuweba zobu wakada wakole demi ya kana.
1: Singa wajua mpando mbude. Chokela wakuweba za kubawa nsonga kucha. Kubawa tuli wa mchitiku wange. zekusanga vile kwa wako ni wami haka mbibi wate na kulika uwa kwa ni wangu ya kasimu nchikosi ujaku wako chukamba nga masoko kwa wiki akagamu kwa wansawa mbeko chengamba kikano katuse wakati nati ukama nisi
4: na ye singa waliwa mpato wakuto mwerako nyoza nani kambu deko na ingamba kwaza kateriga ya kabati zabana ba meka nani genze kumu pari chezimu Ndabimu, katirika, uriyabati za wabana ba meka, hawa kristu ba meka uwebiko firmasio, ufunyo mkisogu, elitambilo ya misa vyo kurembede umiaka anabi meka, abantu wa katonda, aba baba wabie, pozi za mkubo ya katonda, mwita msakarabia pendensia, ba meka, umuwa njugu nukukendida kwe bazirio. Abakristu bebatu yitira nyenswera bajiko bya lulimi no kuba stamp mu passport ye muliba kama ba malaika watuka ku gate mwanije stamp ndikonye bamekao abagole boga se mu sacrament lya mati munyo bameka abantu abayambiddwa ne bachuso bulamu bwabo lwenjigirizayo bameka kakati obebe obebe okulonda ti abagendira burungi bagwe mpulira mbuga ti Kuna biyo kusubira kwa za vitu, atika tinakuzi watu gamba, biyo kuna biyo kwa mkomeo, walogo inagama, nina yen kofu zika aliwo. Yo kuna chufu biyo kwa, na yen kofu, zozi kolaji, zisigala, mnyuerile mkerezi ya katolika. Mnyuerile mwenzikiriza za mwere, mwere biyo kufuzi vifana, nukubanga tiviva matiza, wati nyuerile mkerezi ya ganenti nze, genegefa, ze petera alina, nzeyo zefina, ndiwe Roma, wakile chukwe chukuba gizo. Kerezia teringa bivina vya abufuzi. Bivina vya abufuzi vijia, nevinya, nevisituka, ato vinokula bangabise, ilimuna misanao. Kwa hivyo chisira wanunga tuyimba, obote, obote, nyamurunga. Obote, obote, nyamurunga. Uba mchari imba. Sistemu zijia nezigwe kerela. Uba mchari imba. Sistemu zijia nezigwe kerela. Halinama tuwa gauli ya uli. Mnyuere. Kerezia katolika ise mumayengo. Na ya mayengo tigatu sanya o. Uongela kutunye. Kutunyeza. Father Katerika. Masasiri uti waganda bantu. Abantu bano. Orumu atelio zemiru ndiyo na batu tunuri ya nebala mamwe chintuwe chitali yao ujibu uche wala wala katilika abantu baku tunuri ya amasunga awe gaso oroo baku waka teniku utenika gani chiku siketika kula mamu eshuwewa chiku abantu watula mamu kristu eshuwewa chiku meniakana abantu watu nuri omu sasere doti na ye mabega wenga wali yoche bakungiriza roko ni labu yamba anga buwangani nzendo jinatani kilo mutume mchinda musamu jibanga ba kakati bwana mkuru wange kusande emu na ngama antifada kakumba uja kusomera kuchifo bono mara usomerele mduaniro kuzi nja kusimu kama wange nja kugenda yu tine gasi yali mungi mbuto nensomera ku kifo twasomeranga mu kidala eggulo limunga ekidala tuteeka ko abatundu baali twaliramu ekisubi eryetteekebwa embubbu gye twayanseko ku musana oba olumutu asanganga ku maca amatundu baali ate bagabbyeko ne tukyusa n'essaawa z'emisa emisa yandibadde y'essaawa emuntu girandika ku bbiri amatundu baali tugakenze tubuubudde kakati nkeera nsoma emisa ngenda kisomesa ky'omu ddwaniro kafazo mugole wabera kati iyo kange kasengeze omukuru nali mugambe nti sebo bwe nama ne misa nja kuyitira ke kambu ze kubate kutata ne mama mbudde obubaliwo egen kifaza genda ne muga nenja kudda sebo nja kudda sija kusulayo bwe namala misa yo mudwaniro ne kwata pikipiki ne mvuga ne salinkiriza kisayi ne ngwe beteremu enkuba je yava enkuba ne enkuba ene ngamba bwana mukuru na mugambi sijja kusulayo kasinga bwe nyina pikipiki kanvuge sigenda kwegama era seggama nzuyo wa jinja, cha mukama, makondo, kiwangala, kibobi, nga singi deo, afe buyoga. Mbansi embele loktu, kwenye kwe buyoga. Awame langa uomu chana, mamu nchanga jetu lida na matu.
5: Mkuru wangu, Father Timothy, usimu kiri, ya hizo mmanyukuru. Ni Father Paul, usigawa, usigawa ya kuli lii, pastu.
4: Omukyalo oyo nga muwanirizi nnyo mu butume nga takulesa kantu era bwe nabanga nzirayo mu seminaariyo nga ngani seminaariyo togenda nga tondabye
5: kakati bwe nabeere muyamba ningamba sifunyaka kisa mubuuzeeko nenkyama
4: ekyomukisa omubi mukazi watu yalitayi mukama tiyamuwa mwana bwe netoolola emmanju nasanga atadde akabinika k'amazzi ku masiga ndoozi yali atokota kikopo kya kyayi Urwanda wana wabuke nswa. Faza ndaba kwani. Kunzi kunzi. Faza weto ulule miyango nzi kulewo.

Uyagat kola uçtan bile çol verila. Yengini yaso kopa uyezan geçen ziretire tobu loko. Nakpe nakla girok çiftu pizanga. Oku tutsa valida. Wetuba notiyo mubiri gwe okutambidwa okubeera kwe. Olwotuba tuzimbibwa. Ate bwe tunywa omusayi gw'ogwayika okubeera kwe. Olwotuba tutukuzibwa. Gwe wamala kwe tetuba tusise kimu ne bamalayika. Ababugiriza Nnamulondo. Abafuzi b'ennyiriri zonna ez'eggye ly'omu ggulu. Okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nga tugamba nti.